0: ibadallah dukan kasar da ta rike noma tabbas ba za ta kasance cikin yunwa ba domin kuwa da noman neman Najeriya ta fara dogara a shekarun baya har zuwa lokacin da ta fara amfana da arzikin man fetur da a yanzu ta dogara da shi la'akari da fa'idar noman yasa gwamnati a matakai daban-daban take kokarin tallafawa manoman domin ganin kasa ta wadata da cimaka koda a nan jaha ma yana daga cikin dalilan da suka sa gwamnatin ta himmatu wajen bunkasa wannan fannin guda daga cikin hoɓɓasar da gwamnatin ta yi a wannan karon shine kokarin tafiya daidai da kalubalen zamani ta inda za a ke baiwa manoman ilimi a zamanance wanda hakan zai ba su damar mika tambaya da kuma samun amsa nan take yayin da wani abu ya shiga musu duhu wannan shiri dai ya kasance na haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin jaha da kamfanin Extension Africa inda zubin farko aka fara bada horo ga malaman gona kimanin su 100 gwamnatin jaha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad shi ya bude wannan taron horaswar wanda daga bisani kuma malaman gonan da suka samu horon za su horas da manoma akalla 3,000 a jaha domin tabbatar da ilimin ya shiga lungu da sako na dabarun aikin gona na zamanin daliba ne neman sanin makamar aiki Aisha Salisu Puma na dauke da cigaban labarin
1: gwamnan wanda kwamishinan ma'aikatar aikin gona ta jiha Dr. Iliyasu Aliyu Gitel Sarkin Gitel ya wakilce shi ya ce yanzu haka duniya ta koma dunkulalliya ta inda duk wani abu ya canza daga duniyar jiya zuwa sabuwar duniyar yau don haka da bukatar aikin gona ma ya samu gurbi a wannan sabuwar duniyar don haka ne ma gwamnatin jiha ta hada hannu da gwamnatin tarayya hade da wasu kamfanonin musamman Extension Africa domin jihar Bauchi ta zama gaba-gaba wajen shiga wannan tsarin
2: canjin noman nan kuma ya canza ne da yawan mu jama'a da ake samu garin al'umma da kuma yanayin canjin yanayi dumaman yanayi yana nan canje-canje muna gani iri-iri to dole a canza salo wajen yadda za a kama harkan noma to in dai kana so ka canza manomi ya canza ya kama harkan noma ta yadda zai daidai da zamani yana da wanda yake magana da shi ya dauko damuwarsa ya kaiwa masu bincike ya dauko sakamakon bincike ya kaiwa manoma su yi amfani da shi
1: kwamishinan ma'aikatar aikin gona ta jiha Dr. Iliyasu Aliyu Gitel Malam Ya'u Muhammad ne shugaban hukumar bunkasa aikin gona ta jiha da aka gabatar da horon a gaban idansa wanda ya yaba da irin kokarin gwamnatin jihar Bauchi kan bunkasa aikin gona a kowane lokaci
3: mun gode wa shi mai girma gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad CON jagaban Katagum gaskiya muna alfahari da ayyukansa na farko saboda ya kawo tsaro a jihar nan saboda haka duk mutane da kungiyoyi manya-manya kungiyoyi masu taimaka manoma da aikin gona sauran suna hankoro su zo jihar Bauchi saboda inganta tsaro da aka yi a wannan jiha din shi yasa wasu da yawa ma wanda suke wasu wurare da suke samun matsalan tsaro a wurin sun dawo jihar Bauchi suna ayyukan su a nan
1: shugaban hukumar bunkasa aikin gona ta jiha Malam Ya'u Muhammad Umar Inuwa shine babban jami'in kamfanin na Extension Africa da ke nan jihar Bauchi da suka horas da malaman gona guda 100 a jiha wanda yayi karin haske kan bada wannan horon
4: wannan horo da aka zo yi haɗin gwiwa ne da gwamnatin tarayya akwai Gate Foundation da wato haɗin gwiwa ne daga Gate Foundation suka dauki nauyi da haɗin gwiwan Federal Government shi mu kuma Extension Africa kamfanin mu aka dauke mu dan mu zo mu tallata wannan hajan mu bada horo sannan mu ga cewa wannan ilimin ya isa gunda ake so ya je
5: bayan kun bada horo za ku bada na'urar nista ya zama mallakin su ko kuma mallakin gwamnatin jihar Bauchi
4: to wannan na'ura da muke ta magana akai malan kada kai tunanin wani abu ne da za a baka kaman computer da zaka dinga yawo da shi a jaka ko wani abu wannan wayan salula da kake da ita na zamanin nan ita ne kawai za ka yi amfani da ita za a dora ma application din da dora ma wannan manhajan akai sai kai duk amfani da zaka yi kuma duk wanda aka dauka za a biya su na aikin da suka yi
1: Muhammad Umar Inuwa na kamfanin harkokin gona a zamanance wato Extension Africa wasu daga cikin mahalartan sun bayyana jin daɗin su da karɓar horon da kuma irin shirin da suka yi don sauke nauyin da aka ɗora musu manhajoji na zamani ne da za a yi amfani da su wajen inganta aikin gonar kamar yadda ƙasashen da suka ci gaba suke yi a yanzu haka a duniya Aisha Salisu Puma BRC Bauchi
0: Aisha tu daga batun na duki sai kuma na lafiya cutar shanyewar barin jiki cuta ce da ke da wuyar sha'ani da kuma tsadar jinya wacce idan mutum ya kamu da ita yana matukar wuya samun waraka wannan yasa masana kiwon lafiya ke kira ga jama'a da tana kula da lafiyar ta hanyar motsa jiki yadda ya kamata da kuma zuwa asibiti da zarar mutum ya ji wadansu alamu ba tare da ya bari abin ya ta'azzara ba. Cikin ganawarsa da wakilan mu kwararren likita a bangaren kula da motsa jiki Dr. Ishaq Ibrahim dake asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fakaliyo dake nan Fadar Ja, ya bayyana wasu daga cikin alamomin cutar.
6: Don haka ce alamomi shine idan lokacin da abin nan yake so ya shigo maka, ya zaka yi ka sani? To duk wayan abubuwa ne da muka zo muka tattauna. Abin da zai baka mamaki a yanzu haka da statistic ya nuna mutane miliyan 20.5 na miliyan suna rasa rayukansu akan wannan hidima. Sa'annan kuma kashi 50-85% wato 85% duk suna samun matsala ne ta wannan shi stroke din da ake fada. To alamomi da suke haduwa da shi a kai su da yawa. Wani yanzu zaka gani bai san ma kana samun stroke zai samu stroke din ba saboda akwai alamomin da bai san da su ba. Na farko mutum ya tashi ya ji barin fuskan shi ta dan juya ta dan sauya, wannan alamu ne na cewa fa kana shiga stroke. Ko kuma kaga mutum ya je ya kwanta ya tashi ya ga gefen hannun shi ko gefen kafan shi yana dan mara nauyi, wannan duka alamu ne. Babban abu ma kuma shine kamar ciwon kai. Wani yanzu saboda hidima na yau da gobe bacin rai ya samu ha hadu ko kuma ciwon kai ta zo ne sanadiyan wani bacin rai ko me, to duka alamu ne fa na cewa fa zaka samu stroke. Sa'annan babban abu kuma ka san abin da ake kira hawan jini, wanda kusan kowa ga magari yanzu hawan jini yana tattare da mutum. Yawancin masu wannan hawan jini su ne ma kan gaba na samun wannan stroke din, abin da ake kira stroke wato paralysis da yake samuwa. So duk lokacin da ka san kana da hawan jini to ka san fa kana ciki. To shi yasa muke shawara cewa in dai kana da hawan jini ko kuma kana samun wasu wayannan alamomi to ka garzaya maza ka zo asibiti a zo a duba ka. Ba sai ka zo asibiti ba, duk inda ka sani akwai inda asibiti yake ko da primary health care ne wato matakin farko, kana iya zuwa ka zo a duba BP ka. Don wani daga BP ne in ta hau ta kai wani misali kawai sai kaga ta fashe. Allah dai kare mu. To amma alhamdulillah
7: akwai wata hanya da al'umma za su bi wajen kula da lafiyarsu, ma'ana kafin su je ga asibiti.
6: To alhamdulillah idan mutum zai bi wannan matakai da zan faɗa yanzu, gaskiya kware da gaske kana iya ragewa sosai na haduwa da musamman shine motsa jiki. Motsa jiki yanzu yana daga cikin abin da yana taimakawa kware da gaske mutum kaga ya rarrabu da wannan abu,
7: ya rage hadarin
6: kamuwa da wannan abu. Ma'ana shine koda akalla so daya a rana ka samu ka motsa jiki koda na minti 10 zuwa minti 15, wannan ana kiran shi physical activity. Wato kana motsa jiki zaka baraka hadu da hadarin kamuwa da wannan abun ba.
0: Dr. Ishaq Ibrahim na asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fakaliyo dake nan Bauchi. Har yanzu dai kan batun lafiyar, amma wannan karan ta bangaren hukumar taimakekeniyar lafiya ta jiha Bashma mai kula da sha'anin inshorar lafiya. Azantawar shugaban hukumar da wakilan mu Alhaji Ibrahim Inuwa Duguri ya bayyana irin kokarin da hukumar take wajen ganin al'ummar ja, musamman waɗanda ba ma'aikatan gwamnati ba su ma sun amfana da tsarin inshorar.
8: Shi dai wannan hukuma tana da yadda take kula da su marasa lafiya. Kamar yadda nake so in gaya maka dai ba mu ne muke daukan kiwon lafiya, muna biya ne. Su jama'a suna shan magani mun kuma muna biya. Health ita wannan ma'aikata tana da tsari, akwai formal sector wanda nan ne suka samu shiga ma social immigrant da ma'aikatan jihar Bauchi da kuma su local government wanda muke kokarin mu shiga da su suma. Akwai informal sector wanda shi kuma tsari ne wanda zaka zo biya kuɗi daga aljihun na 24,000 in wannan kuɗin ka muka yi enrolling din ka ka faɗi asibitin da kake so zan tura sunan ka wurin, zaka je ka dinga shan magani na iya shekara guda. Kamin nan kuma kaga kuɗin ka ya ƙare sai kai sabunta shi a cigaba duk komai na wani inda ya kama na kiwon lafiya za a yi maka. To wannan tsari na informal sector muke kira, zaka samu cewa dai ba sai ka jira ka samu kuɗi ka ce zaka je asibiti ba. Rashin lafiya kama ka kaga aka yi aure ɗinka da katin ka da kuɗin da ka biya, zaka iya zuwa ka ce asibitin ka da daddare da rana da ba sai ya ce a'a ko sai ka sai da wani kadaran ka ka je ka tinkari asibiti ba. Hali zan ba in aka baka magani 1,000 inda zaka ba wa masu asibitin naira 100 ne kacal, to kaga ai nan an samu sauki.
9: Wannan kuma sector kamar ya yi danganci ma'aikata ne.
8: Mu dai shiga ana da doctor nasa, mu dai mun sani muna fita mu yi enrollment bas da agreement da muka samu da state government mukan fita. Kuma ina gaya muka dan jarida mun yi kusa mun fita ya kai sau 10 kowane ministry mun yi fita mun je mun yi enrollment. Na duk enrollment da dan fita kuma kamun mu fita abinda zai baka mamaki sai mun tura circular a week ta wannan MDS mu ce muna zo a lokaci kaza. Kuma kowane MDS na ministries da sauransu muna da DOs, su ne suke kula da hidiman duk an kakkafa su.
10: mun san su duka gaba daya. Kamar yadda na ga maka ma'aikata ne na titi taimakekeniya na jihar Bauchi. Amma baka je ba dan uwanka ya je. Haka kudin ka bai zama a banza ba. Kamar ka taimaka ma wani dan uwanka ne har yanzu.
9: Wurin da idan ciwon mutum ya kai shine za a iya misali a ce ko a wani ciwo da har ya kai wani wuri ce zai la miliyoyin naira. Wannan ma'aikata na da ta iya kula da wannan jinya din ko
10: akwai muna da benefit package nan. Irin cututtukan da yake biya a yi asibitoci wanda ake kula da su. Misali zan baka kamar yadda kai wannan tambaya. Kaga kansa baya ciki. Kuma ka irin waɗannan muka faɗa mutum cewa ga yanda abu yake ga yanda yake baya cikin tsari. Ko da ya je asibiti ya ne.
9: Ana kokarin ɗaukan ma'aikata. Ko akwai wani shiri wanda kuke yi domin ku ga cewa waɗanda aka ɗauke su yanzu sun sami shiga cikin wannan kafa domin su ga cewa su ma sun ci gajiyan wannan shiri na.
10: To sabon ma'aikata da sabbin ma'aikata da aka ɗiba nan ma muna da niyyar za mu sake fita ba wai mun bar fita ba ne. Za mu sake fita mu yi capturing ɗinsu. Sannan kuma in sun zo nan. Za mu yi musu duk wanda bai yi ba in ya zo nan ofis za mu zama masa kuma muna da liyan ma za mu fita kwanan nan.
0: Shugaban hukumar taimakekeniyar lafiya ta jiha Bashma Alhaji Ibrahim Inuwaduguri.
11: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
0: Wannan haka yake. La'akari da muhimmancin katin shaidar ɗan ƙasa ga jama'a yasa ake ankarar da waɗanda ba su mallaki shaidar ba da su yi don mai yiwuwa wajen ganin sun mallaka. Domin kuwa nan gaba akwai abubuwa na sauye-sauye da za su zo a ƙasa inda matuƙar mutum bai da wannan katin ɗan ƙasar to fa ba zai samu wannan amfanin ba. Saboda muhimmancin ranar ce ma aka ware duk 16 ga watan Satumban kowace shekara a matsayin ranar katin ɗan ƙasa ta duniya. Kuma a nan jiha ma shi ya sa ofishin hukumar da ke rajistar katin ɗan ƙasar ya bisa hujjar raya wannan rana. Kamar yadda tattaunawarsa da wakilanmu mai rikon shugabancin hukumar a nan jiha Idris Muhammad Abubakar ya ƙara yin kira ga jama'a da su je su yi rajistar don mallakar katin ɗan ƙasar.
12: Wannan rana ce da muka ajiye ta masata musamman saboda murnar wannan rana ta duniya gaba daya. Wannan shine na takwas da muke yi yanzu. Babban bukatar mu shine mu fito mu shiga cikin jama'a su gamu mu gansu mu isar musu da sako kan cewa mu kofar mu kullun abu da take su zo su yi rijista. Yanzu ni ya zama kamar rayuwa ce ruwa ne na sha kaga in ba ruwa ba da ka rayuwa. So ni komai yanzu an karkata shi a cikin ni. Da haka jama'a su zo ofis din mu a local government 20 da kuma nan state office da sauran special centers kullun abu da yake.
13: Yanzu gashi yawanci al'umma suna kokarin cewa ba sa samun ko wajen gyara da kuma sabon shiga tsari. Wani hanyoyi kuke bi don ganin cewa kun gyara wannan tsari?
12: Maganar ba sa samun sai dai wanda bai zo ba. Magana ta gaskiya saboda me yanzu duka kananun hukumominmu babu kananan hukumar da bamu kai mutane sama da 20 sun yi aiki a gurin ba sai shiga ƙauyuka ta ko'ina kuma kyauta suke yi. Hari ne da aka kawo shi ne na ce maka na wattuwar da aka shiga ko'ina ake yarurma. Kowanne local government an shiga ta ko'ina sai dai mutane ba su fito ba. Amma ko an gama program ne da zai ci gaba. Muna fatan insha Allah kowa za mu je gare shi.
13: To dai shi akwai tsarin da kuka to da shi na zamani. Ta wani sashi za su?
12: To sabuwar doka da aka sa hannu a kai kenan. Da ta canja tsarin mu da mu ɗan ajiya ne. Mu ɗauki bayanan jama'a mu ajiye. Ba ma yanzu ya fi ƙarfin haka ya zama kanta yanzu. Abin da muka karɓa da hannunka yana aiki yana nan yana motsi kamar rai ne. Duk abin da za ka yi na rayuwa sai da shi. In banki za ka buɗe, in dai layi za ka saya, kai hatta aikin gwamnati ko wani abu da ka yi ko lauya da ka yi practice sai kana da wannan nin ɗin kafin ka samu access to it. Tallafi da ake ba wa jama'a ƙauyuka da birni. In ba ka da nidin nan ba za ka samu ba. So shi ya sa muka ce tsari ne ya fito na jinsar wadda ko tafiye-tafiye ƙasar waje da sauransu. In ba ka da nidin ba za ka samu yin passport ba da sauransu.
10: Wani kira kake da shi zuwa ga al'umma musamman mazaunan yankunan karkara?
12: Jama'a al'ummarmu na mutanen karkara dukkanmu mutanen karkara ne. Mun zo ne nan mu rike aiki amma muna zuwa ta ko'ina duk inda suke muna gunsu saboda mu tabbatar kowa ya mallaki wannan shaida. Dama ni ɗan ƙasa ne to kuma waye ɗan ƙasa? Mu ne ɗan ƙasan kuma dole da mu je duk inda suke insha Allah a same su.
13: Me take wannan rana ta bawa?
12: Takinta shi ne a je har inda jama'a suke a yi musu wannan abun saboda me mu gudu tare mu tsira tare a dunkule ƙasa ɗaya.
0: Mai rukun shugabancin hukumar shaidar katin ɗan ƙasa a nan jiha Idris Muhammad Abubakar.

daga nan DRC FM aka saurari maimaitawa da shirin nan na yau da gobe. To sai in Allah Ubangiji ya kai mu da misalin karfe 8 da rabi na maraice, zamu kawo sabon shirin na yau da gobe daga sashen shirye-shirye na DRC FM akan mita 94.6 a nan birnin Bauchi Yakubu. Karfe 8:27 da misalin karfe 9 zan koma zangon mu na gari Yawaye, kuma karfe 9:15 zai zamo lokaci da zamu kawo shirin na tambaya mabudin ilimi. To duk amma kafin wannan lokaci da misalin karfe 8:30 wato nan da dan ganganin lokaci kenan za a ji shirin mu na maji makani. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da BRC2 FM akan mita 94.6 a nan Bauchi Yakubu.

0: matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saboda kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba ta da ido ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon

0: cikin wannan shiri na yau.
1: Bizira ba! Maliya zo nan kowa ya danka. Ko Maliya! Ko muna godiya. Kuma gwamnan jihar Bauchi da tawagarsa da suka zo wannan karamar hukuma tamu domin ɗaukaka kamfen ɗin zaɓen cika gurbi wadda za a yi ran 19 ga wannan wata idan Allah ya kai mu.
0: Ka irin su Dr. Abdulkadir Adamu Isawa irin su ne al'umma ya kamata su fito su jefa ma ƙuri'a.
2: Madalla masu rarren mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Bayan kaddamar da kamfe na cike gurbi a mazabar Sakkuwa da ke karamar hukumar Zaki da jam'iyyar APM mai alamar rogo ta gudanar ƙarƙashin gwamnan jiha Bala Abdulkadir Muhammad a ranar Litinin 14 ga wata, sai kuma tawagar kamfe na cike gurbi na majalisar dokokin jiha ta zarce zuwa mazabar Disina da ke karamar hukumar Shira don kaddamar da yakin neman zaɓe na jam'iyyar ta APM. A jawabin da ya gabatar, madugun jam'iyyar ta APM kuma gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a nan ma ya nemi alfarmar al'ummar mazaɓar da su zaɓi 'yan takarar jam'iyyar APM na zaɓen cike gurbi da ma dukkanin zaɓuka da ke tafe na shekarar 2027 in Allah ya kai mu.
1: Bauchi ta arewa! Bizira ba! Maliya zo nan kowa ya danka. Ko Maliya! Ko muna godiya. Shirajiya de! To shirafa! Shirafa! Ko muna godiya. Tun safe kuke nan saboda soyayya. Ban ji mamaki ba. Don ko kowa ya san Shira. Shira gidan PDP. Shira gidan Ƙuran Bauchi. Shira gidan Honorable Disina. Shira gidan Sarkin Fada. Shira gidan Sarkin Arewan Katagun. Shira gidan Madugun Katagun. Shira ita ce cibiyan demokradiyya a jihar Bauchi, musamman ma a PDP. An taɓa faduwa a Shira tun da na shigo? Za ku bari ayi? To saboda haka abinda muka zo godiya muka zo yi. Shira sun mun riga sun mun mutunci. Wani ne ba yake kai shi ne kuma shugaban 'yan majalisan rinjaye. Saboda gadaran ni'imar da Allah ya mana muka ce fito ka zo ka rike mana Shira. Shine jodi bawan Allah sarkin haƙuri da mausaukin haƙuri. To gidan namu ne ko na wani ne? To wanda ya fasa wanda yake gani yana kala-kala za mu koya masa hankali. Mu siyasanmu ne a gani a ƙasa. Shira ita ce muke da 'ya'ya ƙwararru wanda kuma a gwamnatinmu sun ba da tsokaci da gudumawa kuma suna nan a cikinta. Abinda suka mana ba za mu iya biyansu ba, wato ku kenan yara da muka yi a garin Disina ba shi kenan ba. Hanyoyi da muka fara kuma insha Allah ba za mu gushe ba za mu ƙarasa. Saboda wanda ya mana shi ma za mu masa. Dukkan mai godiya wa Allah. Na san akwai 'yan motsi-motsi. Shi ɗana Maliya ya ɗan laifi. Amma wannan bainan jama'a da suka nuna suna son sa. Dukkan mu ma da muka yi mana laifi da Allah mai haƙuri. Ayyabe! Saboda kuwa kowa mai kuskure. Kowa ajizi ne. Kai baban gida Maliya ka yi biyayya wa iyaye da al'umma. Baban gida ya mun halarci a Abuja ma, shi yasa na dawo da shi gida. a Abuja muka hadu jan namiji ne wanda yake kare mana wanda suka fito daga wani kasa kun san su ko hawayen su ma suna neman gwamna to su ba ban gida su ne maganin su akwai zaro aboki ko babu to har yanzu bar bindigan mu da albarushi ko mai iskancin mutum ba ma zoron kowa da ku muke bacci da ku muke tashi mambar PDP ne saboda ta bacci lokacin magana zai zo za mu yi ta da ku muke bacci da ku muke tashi kuma Allah ya dira al'amarin mu mun yi aiki da kudi kadan aiki mai yawa kuma ku iyayen mu ne ƴaƴan mu ƴan uwan mu kada wani ba ga haure zai yaudare ku kowane dan satan hanya ya zo ya yaudare ku daura zai take shi murƙushe shi ba za mu yarda ba shi yasa muke zaune cikin lafiya kuma kuke tare da mu da akwai da babu muna muku godiya kun ga yadda muke siyasa na adalci irin kuri'a da kuka bamu a shira ita ta kawo mu kujeran gwamna kuma ba mamancewa da shira da zaki su suka bamu kuri'a da kuma makwabtanmu ma makwabtanku ita ga dau sun dan dakura mana da jama'are to amma sai da ma sun ci amfanin gwamnatinmu ko ba su ci ba ba mu sa mutane su zama shanun ware dukan su yan Bauchi ne shi yasa muke adalci kuma ba za ku yarda mali ya faɗi ba saboda akwai ɗanku da muka kawo ya gaje mu kuma yaron ba yaro ba ne yaro da gari ne abokin yaro da gari abokin tafiya akwai ilimi akwai basira akwai zuriya akwai hikima kuma akwai yan muzamuzan ma saboda haka ba abin da zai gagara waye sunansa Yakubu PhD ya kamata ku sama masa abokan aiki kuma ɗaya daga cikin abokin aikinsa shine wane ne Madiya kada wani ya ce wai shi ya fito DC na wai shi dan cikin garin DC na mu ma yanzu muka dauki tabaraki a wajen hukumar hakimi mu ma yan DC na ne akwai wanda ya fi ajiyar DC na ne akwai wanda ya fi babba Haruna DC na ne akwai wanda ya fi Hodi DC na ne to menene DC na mu ne DC na saboda haka yi kokari mu tafi tare a matsayin mu na al'umma kuma ya ga tawaye ba wanda zai yaddare mu kawo kudi ku karba ku kashe masu gudu su gudu masu gudu su gudu masu gudu to kun san wato gaskiya ta fito Allah ya ce za al-haq wa za haka badil inna badila kana zahuka ba ma zafi kuma ba mu tsaro masu zafi saboda haka abinda muke yi shine mu gina al'umma kuma a al'umma ta ginu alhamdulillah kowa kansa ya waye yanzu ne zai iya bada kuɗi wa mutanen nan su tsaro haka saboda haka komai kuɗin su ba zai iya ba muna gode muku ba abinda za ku ce mu muku ba muku ba abinda ba a tambaye mu mu yi ma mun yi shi yasa muka yi so mu kawo magada kuma dan katagu makwabcinku na gagiya da ko ba haka ba ne ba bulata ne dan uwanku ban je na kawo muku ba jari daga tabawa ba ne ba na kawo muku dan uwanmu dan dangi wanda da Bauchin da katagun dun nasa ne abin ba na hikima ne ka duba ko aure za ka yi ka nubi juriya kar ka kace ki amma ta kawo ka je ka dauka sai ka dauki wai zuwa wasa wasa saboda haka ga aku nan ga Maliya ga Yakubu PhD ga mai makaroni ga kuma awwal jatau sarkin biyayya saukin hakuri kuma ga damo sarkin hakuri yana muku wanda su zai zabi maliya da Allah su daga hannu to alhamdulillah duk wanda ba zai dauki maliya ba ya daga hannu babu matsala ajiye babu matsala Allah ya saka da alheri abiyam ranan zabi a fito ni sha zuwa amma na san ba sai na zo ba na riga na nemi alfarma gani na adurkushe ina neman alfarma a zabi maliya a zabi Yakubu BHD don shi ne ci gaban abubuwan da muke yi na zaman lafiya na gina ƙasa na inganta ilimi da kiwon lafiya da kuma zamantakewa mu abiyam domin gode Allah ya saka dade
2: gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad bayansa ne kuma a nasa jawabin da ya gabatar mai bai gwamna shawara kan harkokin ƙananan hukumomi Right Honorable Abubakar Ahmad Fago ya ce gwamnatin ƙauren Bauchi ta yi rawar gani a yankin ƙaramar hukumar Tashira don haka suna neman goyon bayan al'ummar ta mazabar Disina a zaben da ke tafi
1: a zan yi amfani da wannan dama na marabci mai girma gwamnan jihar Bauchi da tawagarsa da suka zo wannan ƙaramar hukuma tamu domin ɗaukaka kamfen ɗin zaɓen cika gurbi wadda za a yi ran 19 ga wannan wata idan Allah ya kai mu mai girma gwamna godiya ta musamman saboda tight schedule da kake da shi
2: Right Honorable Abubakar Ahmad Fago shi ma a nasa jawabin tsohon shugaban matasan PDP Alhaji Abbas Kyari Muhammad ya ce sun dunkule su tsofin ɗan PDP da NAPM waje guda dangalin jam'iyyar ta APM ta yi nasara a zaben cike gurbi da ma dukkanin zaɓuka da ke tafi
3: yau a wannan waje a wannan gari na Disina mai tarin albarka bisa ga wannan fiskoki da muke kallo wannan ya tabbatar mana abinda mai girma gwamnan jihar Bauchi ya saka a gaba ya bayyana a zahiri a jihar nan insha Allah mai girma gwamna mun hau sama mun shiga ƙasa mun shiga dutse mun shiga rani don neman mafita a Najeriya an bi ka da dare an bi ka da rana an bi ka ta kowace fuska don neman dakusawa saboda manufar alkhairi sai da Allah ya ba mu nasara jami'ar PDP ta shekaran jiya ta narke tsaf mun zama jam'iyya mai roko babu sauran jam'iyya a jihar Bauchi a yau sai mai roko mun jagoranci wancan jam'iyya a baya cikin tausayi da alhini a mutanen Najeriya yau kuma mutane da suke kallon mu a fadin duniya a sani cewa wannan mikati da mai girma gwamna ya dauka da yardar Allah da yardar Ubangiji insha Allah sai mun kafa gwamnatin tarayyar Najeriya a karkashin wannan jam'iyya mai girma gwamna Allah da tabbata maka wannan al'umma da kake kallo a wannan gari a karamar hukumar Shira in Allah ya yarda dukkanin abin da yake kirjinka na kawo a wannan abin da ya kawo ka wannan gari in Allah ya yarda da izininsa za mu kawo maka baban gida Ishaq Maliya a matsayin dan majalisa ya cike gurbi ya kuma dora a can gaban in Allah ya kai mu APM alheri
4: Bauchi ta kudu mi da pipi sanata sai bada bani wannan
2: Alhaji Abba Kyari Muhammad wanda ya jawabi na karshe a yayin taron kaddamar da kamfen din shine dan takarar kujerar majalisar dokokin jiha na mazabar Disina Harbi Babangida Ishaq Maliya inda ya jawabin godiya da neman alfarman al'ummar mazabarsa
5: sabani dama da aka yi na wannan takara na majalisar jihar Bauchi a matakin wannan yanki na Disina district da dukkan damammaki da aka bani a baya ya sanar sai na so ne amfani da wannan dama da duk gode wa dukkan al'umma da jama'a maza da mata na wannan karamar hukuma Allah ya saka muku da alkhairi a yau ba zan taɓa mantawa da wannan lokaci ba, saboda duka al'umma maza da mata sun kasance sun tarbi mai gaba gwamnatin jihar Bauchi. Bisa farin ciki da murna bisa wannan dama da aka bani, ba zan tsawaita ba, zan ƙara godewa kuma na godewa zababbun mu, musamman ɗan takararmu na majalisar tarayya Honorable Sani Ibrahim Tanko da Honorable Awal Hassan da Honorable Salawudin Sani shugaban karamar kuma Shira. Allah ya saka musu da alheri da kuma dukkan zababbun shugabannin wannan jam'iyyu da ma wanda suka bar jam'iyyar PDP ba da jimawa ba, shugaban Allah ya saka musu da alheri.
2: Honorable Babangida Ishaq Maliya, dan takarar kujerar majalisar dokokin jiha a zaben cike gurbi da ke tafe ranar 19 ga wannan wata na Satumba, in Allah ya kai mu. Bayan kammala taron cike gurbin da jam'iyyar APM ta gudanar karkashin jagorancin gwamnatin jiha, mun tuntubi tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar PDP kuma jigo a siyasar yankin Arewacin Bauchin, wato yankin Katagum, Alhaji Falalu Atta Azare ta wayar hannu, inda cikin ganawarsa da wakilanmu Alhaji Falalu Atta ya mana ƙarin haske kan zaben da ke tafe na cike gurbi a mazaɓin na sakuwa da ke ƙaramar hukumar Zaki da kuma Adesina a ƙaramar hukumar Shira.
6: Kun sai da yin targabar da suka zancanta a kowace mazaba, mazabar da shi ne a mazabar sakuwa. Wani sha'anahu, saboda ayyukan da mai girma gwamna ya yi, da sanin talakawan kasar, in sha'anahu za mu san da zaɓe ya zuwa, in sha'anahu. Da kun ci zaɓen wa'innan kujeru a jam'iyyar PDP ne, yanzu kuma kun shiga jam'iyyar APF. Ya mai hankalinka kan wannan shiga zaɓen? Ai, mutanen da suka yi jam'iyyar PDP ai su ne suka dawo roƙo. Ai, mutanen da suka zaɓe mu a jam'iyyar PDP nan su ne suka dawo. Dawo jam'iyyar roƙo gaba ɗaya. Wa'inda ba su dawo ba kaɗan ne su dawo ba. A wannan tabbatar maka duka sun dawo jam'iyyar roƙo kuma su za su zaɓi 'yan takararmu insha Allah. Akwai zaɓe da ke tafe kuma na 2027. Yaya wannan batu a ɓangaren su wa'innan mazaɓu? Sai mun ci wannan zaɓen insha Allah. Ba mun ci zaɓe kuma ba za mu maka zaɓar zaɓen gaba in Allah ya yarda. Menene kiranka ga masu jefa ƙuri'a na wa'innan mazaɓu biyu da suka fito a yankinka? Kana na ga masu jefa ƙuri'a su duba cancanta, su duba wanda ya musu aiki, su duba abin da aka yi a ƙasa, ba wanda ake ce za a yi ba, wanda aka yi a ƙasa, su tabbatar su zaɓe su. Wannan shi ne mata da zan yi masu zaɓe, kuma ina fatan a yi zaɓe lafiya a kare lafiya. Ba fata ba tashin hankali, a zaɓi mutumin da ya cancanta wanda zai kawo ci gaba karamar hukumar Zaki da karamar hukumar Shira. Wanda ina tabbatar maka waɗanda muka kai za su kawo wannan ci gaba, kamar yadda suka saba kawo ci gaba cikin ka.
2: Alhaji Falalu Atta Azare, jigo a siyasar yankin Arewacin Bauchin, ke mana ƙarin haske kan shirye-shiryensu na zaben cike gurbi a yankin wanda za a yi ranar 19 ga wannan wata na Satumba. Har yanzu dai muna yankin na Katagum daga jam'iyyar APM mai alamar rogo, sai kuma shirin namu ya leƙa jam'iyyar PDP mai alamar lema, inda ɗaya daga cikin magoya bayan ɗan takarar kujerar sanatan Bauchi ta Arewacin a jam'iyyar PDP Dr. Abdulkadir Adamu Isawa ya ziyarce mu don tallata gwaninsa cikin ganawarsa da wakilin BRC Alhaji Sama'ila Magajin Giyade, da aka fi sani da Gwani Giyade. Ya bayyana dalilansa na mara baya ga tafiyar mai neman kujerar sanatan Bauchi ta Arewan a ƙarƙashin jam'iyyar PDP Dr. Abdulkadir Adamu Isawa.
7: To, na zo ne akan kujerar sanata ta Bauchi North Senatorial District, wato yankinmu na Katagum, wadda yanki ne da Allah cikin izininsa ya albarkace mu da ƙananan hukumomi guda bakwai wadda suka shafi Katagum, Zaki, Gamawa, Itas, Gadau, Jama'a, Reshere, Giyadi, wadda insha Allah duk wadda Allah ya bada iko aka zaɓe shi yake wakiltan wa'annan ƙananan hukumomi guda bakwai. Wannan dalilin yasa tunda zaɓe ya zo naga akwai 'yan takarkaro akan wannan kujera ta sanata wadda jam'iyyu da dama sun fitar da 'yan takarkarinsu. To, wannan dalilin yasa a matsayina na ɗan gwagwarmaya wadda muke faɗakar da mutane, muke kuma iyawar mu ganin abin da za mu iya amfane mu da mu da al'umma, na nazo wannan gidan rediyo ba don komi ba, don in ba da 'yan uwa na shawara, maza da mata, dattawa da matasa. Ina so in yi amfani da wannan dama domin in gaya wa al'ummar yankin Katagum, ba lokaci ne yanzu da za mu lura da jam'iyya ba, lokaci ne da za mu duba wanda za a zaɓan waye shi, kullum na ga mutane in kace sak wannan kuskure ne ni da nake magana zani ba dan PDP bane amma ni ina da yakinin Sheikh Dr. Abdulkadir Adamu Isawa kwararre ne kuma ya fito a jam'iyyar PDP kuma ina kira ga al'umma mu fito kwanmu da kwarkwatar mu domin mu zabi Sheikh Abdulkadir Adamu Isawa ba dan komai ba sai dan nagartar sa wanda zan faɗi kadan daga cikin tarihin sa da kuma cancantar sa Sheikh Abdulkadir Adamu Isawa kamar yadda wasu suke ganin sabo ne a siyasa to wannan son ga mutane Sheikh Abdulkadir Isawa ba sabo bane wannan kujera da muke ta shan wahala ta sanata na Katagun zone a baya an yi wakilci marasa dadi kusan har yanzu wanda in an ce a fito a nuna senatorial district menene muka amfana daga gwamnatin tarayya wanda aka isar da kukan mu yazo gare mu a matsayin mu na yan Bauchi ta arewa babu wani senator da zai fito ya nuna maka irin wannan iya dan abin da suke yi sai dan raba 10,000 to 20,000 ba irin wannan wakilcin muke bukata ba Sheikh Abdulkadir Adamu Isawa grassroots dan siyasa ne to mun kaman shekara 18-20 da wani abu da ya wuce yayi councilor da ya wakilci mazabar Isawa a karamar hukumar Kiyade wannan councilor da yayi shine mukami na farko na siyasa da ya rike bayan yayi wannan councilor ya tsaya takarar dan majalisar jiha wanda an zo ga nomination wasu dalilai irin na jam'iyya aka bashi hakuri ya bar mu wani saboda gudun kar a samu rikici a zauna lafiya Sheikh Abdulkadir yace yayi hakuri Allah sa haka shine mafi alkhairi bai tsaya a nan ba ya sake zuwa ya tsaya takarar House of Representative wadda take wakiltar shire da giyade nan ma aka fafata saboda magudi da rikici irin na siyasa wadda abin har ya kai ga kotu to daga baya nan ma aka bashi hakuri ya janye ya kuma hakura ita kanta wannan kujerar sanata ya taba nemanta shekara 8 ko kuma ince 12 da ya wuce wadda mu muna da yakinin shine ya ci nomination to amma wasu dalilai nan ma shi mutum ne mai hakuri kuma yakan mika komun sa ga Allah tunda almajiri ne to a fagen siyasa Sheikh Abdulkadir Adamu Isawa ba sabo bane gogegge ne domin waɗanda suka yi a baya da waɗanda suka kai ba wanda ya fishi gogewa a siyasar karkara da kuma siyasar jaha da hatta kasa gaba daya bayan Sheikh Abdulkadir Isawa dan boko ne malamin addini ne sannan dan kasuwa ne a bangaren sa na kasuwanci ya rike kujera kusan wadda ta wakilci kungiyar su ta Ibman ta yankin mu ne Kano wanda ya kirke da wannan kujera bayan haka dan kasuwa ne da yake harkar mai wanda akwai waɗanda suke cin abinci a kasan sa harkar sa ta gidajen mai kuma manomi ne sannan malami ne na jami'a sannan malami ne na addinin musulunci shehin malami wadda ina gaya wa mutane a halin da ake ciki yanzu idan zan fito in ce muku ga waɗanda suka haddace alkur'ani karkashin koyarwar Sheikh Abdulkadir Adamu Isa wallahi bazan iya kiyasta su ba ko kuma waɗanda suka karanta littattafai irin na fiqh to idan mutum zai ba da gudunmawa musamman irin ta wannan ta addini to don Allah don annabi irin wa ya kamata mu nema su mana jagoranci wannan dalilin yasa nake kiran matasa da mata ƴan uwanmu domin kowa ya fito in ya fito ya zabi Sheikh Abdulkadir Adamu Isa a jam'iyyar PDP babu ruwanka da jam'iyya domin a kullu abin da nake gaya wa ƴan uwana matasa da dattawa duk wanda yace yana son kujera farko ka duba shi idan ma'aikacin gwamnati ne wani irin gudunmawa ya bada al'umma idan zaben sa akai yana da kujera ko an nada shi a wata kujera wace gudunmawa ya bawa al'umma in dan kasuwa ne a kasuwancin sa wani gudunmawa ya bada al'umma a harkar kasuwancin sa ya taimaki jama'a yana da gidajen mai da wasu yanzu haka suna aiki suna cin abinci yana da motoci irin na dan sifirin haya waɗanda suna nan suna cin abinci wannan harkar kasuwanci in ka tafi harkar malanta a matsayin sa na malamin jami'a waɗanda ya horar da su a matsayin sa na doctor waɗannan ba za su lissafu ba bare fili na alkur'ani ko yanzu a gidajen radio zaka ji ana sa tafsirin sa duk sati da fadakarwar sa wanda yake domin ganin an yada addinin musulunci to idan mutum akan hidimar sa ta addini da kasuwa da wani abu zai bada gudunmawa al'umma yaya idan ya tafi Abuja majalisar dattawa ba zai kai koke-koken mu ba zai kai abin da ya dame mu ba a majalisar dattawa so mutum ne da ashirye yake da ya san matsalar mu tun daga ward level har zuwa zonal level dan haka zai kai kukan mu domin ya ga cewa yadda kowace yanki na Nasarautar district suke karban hakkin su a Abuja su kawo al'umma sai da mu na mu bayya zuwa to amma in an zabi irin su Sheikh Abdulkadir Isawa a matsayin sa na malamin addini wanda muke zata masa tsoron Allah irin su ne za su mana wakilci irin wanda insha Allah shiriri ta take cikin majalisa in akwai irin su malam fantam ba za a samu ba domin ni mutane da suka yi karatun boko ya kai matsayin doctor wanda a kowane lokaci insha Allah zai zama professor sannan kuma a karatun addinin musulunci shehin malami ne Sheikh don haka irin su Dr. Abdulkadir Adamu Isawa irin su ne al'umma ya kamata su fito su jefa ma gure'a
2: Alhaji Sama'ila Magaji Giyade da aka fi sani da Gwani Giyade daya daga cikin magoya bayan tafiyar siyasar mai neman kujerar sanatan Bauchi ta Arewa a jam'iyyar PDP mai alamar lema. Daga bangaren siyasar jiha sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar kasashen duniya, inda wakilin mu Kasim Abdullahi Zango ya mana sharhin wasu daga cikin jaridun kasashen duniya da suka kunshi siyasa.
8: Yan jam'iyyar Republican a Amurka sun yi wani taro a Dallas domin yakin neman zaben su na tsakiyar wa'adin majalisar a watan Nuwamba. Sai dai taron bai tattauna wasu damar wasu daga cikin mahalatta taron ba, musamman game da irin damar da jam'iyyar ke da ita a zaben 2026 da kuma makomar jam'iyyar bayan shugaba Donald Trump. Mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance, wanda ake kallonsa a matsayin ɗaya daga cikin 'yan siyasar da suka fi kusa da maye gurbin Trump, ya gabatar da fatansa game da makomar jam'iyyar a wani jawabi da ya yi a wajen taron. J.D. Vance ya ce babban abin da jam'iyyar ya kamata ta mai da hankali a kai a yanzu shi ne samun nasara a zaben watan Nuwamba, kamar yadda jaridan BBC ta wallafa. A wani labari, Saudiya da Masar sun buƙaci mayar da zirga-zirgar jiragen tekun Maliya bayan wani taron yini guda da ya mayar da hankali kan sabbin hare-hare da mayakan Houthi na Yemen ke ci gaba da kaiwa. Kasashen Saudiya da Masar sun buƙaci mayar da cikakken damar zirga-zirgar jirage a tekun Maliya. Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman, wanda ya tattaki zuwa birnin Al-Kahira na ƙasar Masar don tattaunawa da shugaba Abdul Fattah Al-Sisi a jiya Talata, kasancewar kasashen biyu ko da yake matsalar kai tsaye za ta kassara zirga-zirga ko kuma sarrafa makamashi ga duniya baki daya. Mayakan na Houthi waɗanda tuni suka fara farmakan jiragen Saudiya a tekun na Maliya baya ga tashoshinta na makamashi sun gargadi kasashen duniya kan shigowa yakin a wani yanayi da shugaba Donald Trump ke cewa har yanzu ba kai gabar da za ta shigo ba, kamar yadda shafin RFI ta wallafa a wani labari makamancin wannan. A daidai lokacin da Iran ke nisanta kanta da ɗaukar nauyin hare-hare da mayakan 'yan tawayen Houthi na Yemen ke ci gaba da kaiwa a ciki da wajen ƙasar, musamman kan Saudiya, wata majiya ta ce 'yan tawayen sun sake kame wasu tsibirai masu matuƙar muhimmanci a kusa da tekun Maliya a wani yunkuri na samun cikakken iko ga mashigin Bab al-Mandab da suka kwace, da yiwuwar 'yan tawayen su kulle mashigin wanda ke bayar da damar sarrafa kashi 12 na mai da kashi 8 na iskar gas da duniya ke bukata. Masharhanta kan wannan rikici sun bayyana cewar takalar da 'yan tawaye ke yi kai tsaye baragana ce ba kadai ga Saudiya ba, har ma da sauran kasashen da suka dogara da mashigin na Bab al-Mandab wajen samun makamashi, kamar yadda jaridan RFI ta wallafa.
2: An gaida dan mutanen Zango da sharhin siyasar kasashen duniya, kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na jaragamar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amin dan karu dapatan da asauka lafiya. Adidai yanzu masauraro, in yanzu ka kama wannan tasha kana tare da gidan radio Bauchi ne, sashin FM kan mita 94.6. Kuma agogo mai na cewa garfe 9 da kwata. Ga Bashir Adamu ya shirya domin kawo mana shirin nan na tambaya mabudin ilimi. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Ke ya zuwa ga wannan zance, neman kasan hujja akwai amsawa.
2: Menene tarihin kasar Amurka kuma jihohi nawa take da su?
1: Turkashi aikin ya fi karfin wasa. Zan tuna maka kyas kasan ta kadarwa.
2: Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na tambaya mabudin ilimi, inda muka sami tambaya daga shugaba Shehu Naharu Rauta na neman tarihin kasar Amurka da jihohin da take da su. In mai sauraro na biye da mu, a shirin da ya gabata an ji mu da Dr. Yusuf Abdullahi Nadabo na kwalejin kimiyya da fasaha na Tatari Ali da ke nan Bauchi, inda ya yi mana bayani game da tarihin kasar Amurka, jihohi da ƙananan hukumominta da ma sauran bayanai da suka kunshi kasar. Yayin da a cikin wannan shiri, Dr. Yusuf Abdullahi Nadabo zai ci gaba da amsar tambayar ne daidai inda yake ƙarin haske kan irin gudumawar da shugabannin ƙasar da suka gabata suka bayar wajen ciyar da ƙasar gaba.
3: Akwai shugabanni da yawa da Amerika suka yi. Amerika yanzu ina jin suna da shugabanni wajen 46, tun daga shina na farko zuwa yau wanda muke tare da ake yin sa, wato shine Donald Trump. To a cikin dai shugabannin da suka yi fice shine shi kansa shugaban su na farko George Washington, wanda daga sunansa ne aka dorawa abun nan dinsu. Yawa George Washington ya yi kokari sosai wajen ganin cewa ya fidda America daga cikin kungun da take ciki. Yawa don da America ba kasa ce wacce ba karfi take da shi ba, a tattalin arzikin baya da karfi sosai. To amma saboda iya kokarin da yayi ya taimaka musu, sun sami sun ci gaba sosai wajen sarrafa tattalin arziki da sauransu, wanda har America ta tashi da ta yi karfi. Yawa so bayan shi kuma akwai su Jefferson, you know, Jefferson shi ma yayi nasa iya kokarin, you know, da sauransu dai da yawa. Haka shugabannin da zamu ce dai kusan zamu ce Allah son barka ne wa mutane, saboda kaga misali shine akwai wani abin da ya faru lokacin da za a yi zaben Democrat da Republican. Sai zamanto cewa yan Democrat da Republican suka je suka bude secretariat na yan Democrat. To wannan abun ya zama abun kunya. Sai zamanto aka ce tunda abun kunya ne, shi shugaban kasan ya ce shi ya dauki nauyin wannan abun, shi kawai ya dauki nauyin wannan laifin da aka yi. A nan ne kuma ya sauka, ya ce ya sauka da sauransu. Kaga wani aya ne, darasi ne. So kaga dattijo ne, to shi ma ya taimaka musu sosai sosai wajen ci gaba. Kusan zan ce maka dai duk wanda ya hau mulki a America, burinsa shine ya sa America ta ci gaba. So ba ma ce wai ko akwai irin waɗanda ba su yi abin kwarai hakan ba, sai dai a ce dai wannan ya fi wani. Yawa Joe Biden ya yi nasa kokari, misali dan kwana-kwana nan da ya tafi. Barack Obama ya yi nasa, George Bush senior da George Bush junior dukkansu sun yi kokarin wajen ganin cewa America ta ci gaba. Dukkansu dai gaskiya sun yi kokari wa mutanensu.
4: Shin kasar America ta taba fadawa cikin kangi na talauci?
3: Ai lokacin kafin su hadin nan, su wayannan abunan colonies guda sha uku su hadu, ai sun shi fada ciki, sun sha wahala. Kuma ka san da kai tuna akwai industrial revolution wanda aka yi na a duniya ma gabaki daya, wanda yake tattalin arziki ya wargaje, you know, is abubuwa, you know, da suke sarrafa su da sauransu babu hasali. Sanda sai suka zo, wasu ma suka taho Africa. A Africa ne suke samu irin raw materials da sauransu, wanda za su iya harhaɗa kaya da sauransu, you know, ga auduga a Nigeria, ga gyada, ga sauran irin wannan da sauransu. So dole ne kai shi ka abun talauci kan ai ba wani abun mamaki bane. Ya to wannan abun yasa su bayan industrial revolution din nan sun so Africa sun shiga sun sami abubuwan da suke bukata na wajen ci gaban rayuwar masana'antun su kenan, domin a lokacin sun durkushe ne, babu abin nan resources din ko materials din da za a yi amfani da su ne da sauransu. So saboda haka a ƙarshe dai suka cimma burin su bayan sun zo Africa, suka yi nasara, suka sami abubuwan suka koma. So tabbas dai akwai lokacin da America ta sami kanta cikin hatsaya abin na tsaka mai wuya.
4: Shin menene kasar America take gadarar shi wajen samun kudaden shiga?
3: America tana gadara da akwai abubuwa da dama waɗanda yake samun musu da kudin shiga. Kaga na ɗaya suna da man fetur. So da wasu sun dauka kamar America ba su da man fetur, America suna da shi, su gas din nan dai da sauransu suna da shi. Ko kaga wannan yana taimaka musu wajen bunkasawa. Sa'annan kuma idan ka duba akwai masana'antu kala-kala, ino, saboda haka ma in ka lura akwai dan kwanaki can da Donald Trump ya sha wurgiyan wakensa zan ce ne, yayi ta dankara musu haraji. To shi wannan harajin ma yana cikin abin da suke samun kuɗi. Ana samun kuɗi sosai akan haraji. So kaga wannan ba karamin kuɗi bane. Yawa, duk kasar da za ta siyo wasu kayayyaki ta shigo da su ta ninka mata kai shi kashi 50. So kaga wannan ya zamanto dan nauyi ne haka, amma su a wurin su hanyar samun kuɗi ne. So saboda haka shi yasa za ka gansu yawanci suna da ga kote, suna taimakon wasu kasashe na ci garin Afirka da sauransu, you know, da sauran abubuwa hakan nan.
4: Tun haɗewar America mazaunin wato ƙasa guda, an taɓa samun wata ƙasa da ta yi ƙoƙari ko kuma wani yanki a cikin America da ta yi ƙoƙarin ta raba kanta, wato kamar yadda ake samu a ƙasashen Africa wani lokaci zaka ga ƙasa tana neman rabuwa gida biyu?
3: To ni dai a duk ɗan leƙe-leƙe na da na yi dai ban ga inda aka yi wannan abin haka ba. Kamar da yadda na gaya maka dai na san Ingila sun mulke su kuma suka zo suka ba su yanci, suka ba su yancin su America ta ci gaba a matsayinta na ƙasa. So amma ban ga yadda wani abu mai kaman haka yake ba, saboda su Turawa ka san suna da tsari ba kaman mu bane nan. Yawa, nan ƙasar ne koko Africa ne, misali za ka ga yadda ake shugabancin ma wani iri hakan nan. To saboda haka gaskiya dai ba zan ce ko akwai hakan nan ba.
4: Wani tsarin mulki take kai yanzu haka kasar
3: nan? To su suna amfani da tsari ne na presidential system, wato na shugaban kasa mai cikakken iko kenan, kamar yadda muke da shi a nan Najeriya. Halin yanzu suna da shugaban kasa, suna da reps, suna da national suna da sanatocin su wadanda wajen gudanarwa, kuma suna operating under a federal system of government. To duk wannan abun features ne na shi wannan presidential system of government inda suke amfani da shi. To tsarin da suke amfani da shi hasali ma Najeriya sun karbo ne ma daga wajen su, wanda da in mai sauraro yana bin mu, akwai wani lokaci can ko da yake a kwana biyu da neman program na ce da ana amfani da parliamentary, wato na prime minister kenan. To amma daga baya aka zo aka canza, ana yin na shugaban kasa mai cikakken iko.
4: Shin kasar America akwai mulkin wato soja da ya taɓa mulkin kasar?
3: Mulkin soja, a ce mutum mai soja? Babu ba, gaskiya babu wannan, ban gani ba a leƙe-leƙen da na yi dai ban gani ba kan wani soja ya mulkin su. Aka sai dai the only thing shi ne in dai America yawanci abinda suke faruwa shi ne mutanensu, wanda zai zama shugaban ƙasa yawancinsu sun yi wannan abin da shugabanci, sun shiga soji na dan wani lokaci ko na shekara 1-2-3 ko na wani abun nan haka da sauransu. So in kaga lura most of them haka suke yi. To amma ba a ce wai kai shugaban ƙasa yau ka yi jin mulki ka zamanto shugaban, babu shi, ba yi haka ba. Yawa, amma kan na san ana bada dama wa mutane za su shiga su je su yi soja na wani tsawon ɗan shekara 2 wani ko da shekara 3. In fact in kai hakan ma sun fi jin daɗin su, suna ganin ka hero ne kai, you know, ka je ka bautawa ƙasar, ka yi menene sauransu. Amma da yawa daga cikin su sun yi sojojin ne sun yi soja ko yanzu kamar misalin mataimakin shugaban kasan America you know ai shi ma soja ne kwanaki can ya retire haka yawa to shi ma yana abin amma dai yanzu babu yadda ake yi babu zancen juyin mulki kamar yadda ake yin su a kasar mu na hakan nan ko kuma a Africa ko ina zance dai
2: Dr. Yusuf Abdullahi Nadabu na kwalejin kimiyya da fasaha na Tatari Ali da ke nan Bauchi wanda yake amsa mana tambayar da muka samu daga shugaba Shehu na Haru Rauta na neman sanin tarihin kasar Amurka mai sauraro ba anan amsar tambayar ta tsaya ba in hali ya samu a shiri na gaba za mu daura kuma zaka iya aikowa da tambayarka a rubuce zuwa ga filin tambaya mabudin ilimi gidan rediyon Bauchi BRC da ke kan titin Ahmadu Bello ko kuma ta lambar waya kamar haka 07-690-28-30 a madadin mai kula da shirin Rabi Iliyasu ni Bashir Adamu da na gabatar nake cewa mu huta lafiya
1: mai bincike ya zuwa ga wannan zance neman kasam hujja akwai amsawa turkashi aikin ya fi karfin wasa zan funtuna maka kas ka san ta kadarwa
0: to madalla shirin tambaya mabudin

da fatan da ka sauka lafiya cikin hankanka na samarin burga. Idan kana saurayi ka san ba auren budurwa za ka yi bukar gaje domin ka bata mata lokaci, kuma kai ma ka bata wa kanka lokaci. Sannan kuma a saka gaskiya cikin lamuri, domin ba a taɓa cewa gaskiyan wani ya kare ba, sai dai a ce ƙaryan wani ko ƙaryan wance ya kare. Ku ci gaba da kasancewa tare da tashar al'umma biyar Sito FM kan mita 94.6 a daidai wannan lokaci. To gababan namu ya shirya tsaf domin kawo mana shirin nan na zaɓen safe, wato Malam Ibrahim Chindo Uliman Gatagun. Da fatan kuma ba za a yi nisa da akwatin rediyo ba, ta yiwuwa ka ba da saƙon gaisuwanka. Kuma ba ka bayar ba, to ka saya ko kai an gaisar da kai. In ko ba gaisar da kai ba, kai gogari kai ma ka saya ka gaisar da wanda za ka gaisar a kuɗi kaɗan. Ku ci gaba da kasancewa tare da biyar sai a saurari shirin nan.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A ci gaba da karatun mu na wannan littafi mai suna Al-Muqaddimatul Izziyya lil Jama'atil Asariyya, wanda Al-Imam Abul Hasan Ali Al-Maliki Al-Kadili ya rubuta rahimahullahu ta'ala. Littafin fiqhu wanda yake magana fi mashabil Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Me yawa mutane da yawa za su dauka cewa yau ba za a yi karatu ba saboda an yi ruwa mai yawa da safe kuma an yi da yamma. Masallatai da yawa za su iya haɗa sallah, amma mu saboda karatu ba za mu haɗa magariba da isha'i ba saboda karatun da za a yi. Idan ba manta ba, muna ɓangaren da yake magana dangane da mustahabbai, wato a cikin sallah abubuwan da suke mustahabbai. Malam ya ci gaba da cewa watawarruku fil julusaini, da zama da duwawu dirin fil julusaini, a zaman nan guda biyu na sallah, musamman sallan da take da rak'o'i da yawa, tunda akwai zaman tahiyyan farko, akwai zaman tahiyya ta biyu. To ga mashabar Malikiyya, zaman farko da zama ta biyu duka ana zama da duwawu ne diris, sai dai abinda nassosin hadisai suka gwada zaman ƙarshe wanda za a yi sallama nan ne ake zama da duwawu diris. Amma duk zaman da za a yi a baya ya halatta mutum ya zauna akan dunduniyansa, amma ba koyaushe ba. Ina wata gane mafi yawa irin zaman da ake so a yi shi ne a shimfiɗa ɗaya ƙafan a zauna a kanta, ɗayan kuma a kafa. Amma idan an je zaman shahiya da za a yi sallama, to nan ne ake son a goce a zauna da gefen duwawu a ƙasa. An ga bambanci ko? An gane bambanci. Jilsatul istiraha, wanda ake yi a raka'a ta ɗaya ko kuma raka'a ta uku, to yadda ake zamanta shi ne akan shimfiɗa ƙafa guda ɗaya a zauna a kai, ba a zama a kan dunduniya. Wannan shi ne bambanci. Kamar yadda yake ko ba za ka zauna da duwawun ka diris a ƙasa ba a jilsatul istiraha. To amma na mai ziya ya ce mana da mashabar Malikiyya mustahabbi ne wa tawarruku fil julusaini, zama da duwawu wato a ƙasa a ainihin zaman tahiyya guda biyu cikin sallah. Wa baina sajdataini, da kuma tsakanin sujadu guda biyu. Nan ma za mutum zai zauna ne da ainihin duwawunsa, mu kuma muna cewa zai shimfiɗa ƙafansa guda ɗaya ne ya zauna kai. Wa huwa an yubdiya bi warikihi al-aisari, ta shi zai yi bayanin at-tawarru, shi ne mutum ya sanya ɓangaren duwawunsa na haguna ilal ardi, zuwa ga ƙasa, zai taɓa ƙasa. Ba wai duka ne yake taɓa ƙasa ba, duk na san ko ƙoshi ne ka yi, duk ƙoshinka ba yadda za a ce duka ya taɓa ƙasa ba, zai yi ba saboda yanayin ƙafafuwa. Wa yukrija ridlaihi, zai fitar da ƙafafuwansa jami'an, gaba ɗaya min janibi al-ayman, ta gefe na dama, wato zai fitar da ƙafansa. To wani sai ya fitar ma sai ya je sai ya tura maka ƙafa, sai ka ji kana taɓa ainihin ƙafan, wannan ba daidai ba ne. Yasa in dai har kana turawa ma wani, to ya kamata ka je ka yi wato practice na ainihin yadda ake zaman ba tare da ka cutar da na kusa da kai ba, saboda iyakacin inda ka tsaya to nan za ka cinye. Yasa tun farko ake tsayawa, mutum zai tsaya ne daidai girmansa, daidai faɗinsa. Lokacin da mutum ya zo tsayawa sallah, in ka zo ka tsaya a haka, to ya kasance tsakanin wannan ƙafa da kai ƙafan, wato mita ɗin ba zai ƙaru ko ba zai ragu ba. Inda za ka yi normal tsayawa, kowane mutum akwai yadda yake normal tsayawa ba tare da ya takura wa da gefensa ba, ko zama ya yi ba zai takura wa kowa ba. Yasa ni da ba da hauki nan na tsaya haka, don haka samu mai hauki kaman wanne ke nan, haka samu mai hauki in ya zo shi kuma mai yiwa zai ɗan buɗe haka. Amma zai ka mutum ɗan fere, amma sai ya ci sai ya haka, zai ya buɗe, ko ba daidai ba ne? Ba daidai ba ne? komai jiki ne in ya buɗa haka, don kun yi raka'a ta farko ka zo ta biyu kuma sai ku ga yayi haka, sai ku ga sahun bai cika ba, saboda tun farko an bata. Yadda yake son limamai masu exterior wanda za su dinga duba kafafuwan mutane, wani kawai in ya duba ya ga yadda ka tsaya ya kalle ka zai ce matse buda shi ne daidai, kuma gaga nan kai dole ne ka bi umarnin ainihin liman, tunda shari'a ta ba ki dama, in ya ga dama ba zai kabbaran harama ba sai kun daidaita. Sai kun daidaita, in ba ku daidaita ba sai ce ba za a yi kabbaran haraman ba, saboda a gwada muhimmancin ainihin daidaita sahu, saboda haka sun farko idan mutane suka tsaya daidai to ba za a samu matsala ba. To in ka zo zama ma ko da zaman tahiyan ƙarshe ne da duwawunka za ka zauna to za a samu sauki, sai dai kun san problem din shi ne mafiya yawan haka je zaman ƙarshen ba a zama da duwawu, in da zai yiwu a ce gefen za a zauna kowa ya zauna to ba mai takura wani, amma wanda ya zauna da gefen duwawunsa ɗaya shi kuma ya zauna a kan ƙafansa ɗaya kuma ya yi kaza to shi ne yake samun matsala, shi ne yake samun matsala. Wannan kenan. To gashi dai mallam ya mana bayanin sifa, kuma sifan nan haka take, wa yukhrijur rijlayhi jami'an min janibihi al-ayman, wato zai fitar da kafafuwansa gaba ɗaya ta gefen dama, wa yansiba qadamahu al-yumna ila al-ard, zai kafa ainihin kafansa ta dama zuwa ga ƙasa, wa yathni al-yusra, kafan hagu na kuma tana kimfiɗe amma kafan dama tana kafe. To wajen kafa ainihin kafan dama, wajen kafa kafan dama ana son ainihin yatsu a saka su haka, mutumin da yake da yatsu suna da tsawo sai saka su haka za su yi, mutumin da yatsunsa ba su da tsawo haka za su tsaya, amma mutane suka sa haka da suke yi din nan to ba daidai ba ne, sai ga mutum ya juya kana ganin cikin yatsun ba daidai ba ne. Idan ma hakan yana baka wahala ko ya ake yi musamman babban yatsa, tun da daman babban yatsa ita take rike sauran, to kafa ta ake so a yi ko da su sauran ba su kafu ba da sauki. Wannan zaman da za a yi ko da tahiyan ƙarshe zama a kan ainihin gefen duwatsu, din ba zai yiwu abin nan ba, na ga duk katti ne a kewaye da ni ba don haka ba da ya kamata, akwai wani wanda zai wancan abin nan? Bismillah, ina ganin malam ka zo ka dangwada mana gurguje, za mu samu wani ba dai sai dai dan firar dai a samu dan firar a ka kasu a canan kara tura su. Bismillah, wane ne na wani karami?
1: An na yi kalami
0: ne. Ga yaro na ba kai ba kai ka yi dogo da yau. To ga wani nan. Bismillah. Ta wannan yadda zan masa bayani shi ne zai yi zo, shi kuma zai ya daga jallabiyarsa.
1: Dora shi?
0: Ya yi ku dora shi. Ai, juyawa ka juya haka ba ka juya. Ok, to zama irin wannan daga kafafuwanka, daga su duka
2: da
0: kafa su. Haka ɗin nan, wannan za a iya yi tsakanin sujada da sujada. Wannan ana iya zama tsakanin sujada da sujada, abinda mafiya yawan malamai suka ce kenan. Hadisin da ya ce, wato zama irin tsugunan wato kare ba irin wannan ba ne, ko tsugunan shedan ba irin wannan ba ne. Saboda haka ana iya yin irin wannan tsakanin sujada da sujada. Amma idan aka zo za a yi jilsatul istiraha, ko za a yi zaman tahiya ta farko, to hakan shimfiɗa shimfiɗa ɗayan kuma ka kafa, to haka ake yi. Ina jin ya shimfiɗa ko? Karka bangare shi da yawa. To kun ga haka da ya yi, to wannan ya yi, kun ga ya zauna a kan nan zaman da ya ɗan zama ne hakan nan kawai. To jilsatul istiraha da kuma tahiyan farko, to irin wannan zama ake yi. To amma in aka je zaman tahiya ya ake yi? Wannan za a kimkita ta masha Allah, kun ga gashin nan ya zarga ta nan, sannan kuma wannan ya kafa ta. To maganan da nake shi ne waɗansu haka suke yi sai su yi haka. Kuma kun ga haka ya ji wahala, ba haka aka ce a yi ba, haka ake so kamar yadda shi wannan ya yi. To jazakumullahu khaira, masha Allah. Sannan kuma wa yadu kaffaihi ala fakhidhayhi, zai sanya tafukansa bisa cinyoyinsa, wani in yazo ya zauna zai sanya tafukansa bisa cinyoyinsa lokacin da yake zaune, wani in yazo ya zauna sai ya rasa ina zai saka hannayensa, sai ka ce suna masa kaikayi, ya saka tsakani ne ko ya saka a can gefe, shi yasa nake ce waɗannan ƙauyawa ne. Inda suna sauraron karatu ba za su yi haka ba, sai ga mutum ma da girmansa babban mutum, amma ya rasa yadda zai yi da hannunsa. To sanyawa ke a bisa cinyoyi su ma su samu natsuwa, wannan kenan. Wa tayammul bi salamil mafrud, malai ce damantawa da sallaban farilla mutahabbi ne li kulli musallin, da kowani mai sallah lokacin da mutum ya zo fita daga sallah, tunda kun sa wajen malam sallaman assalamu alaikum, to damantawa na assalamu alaikum mutahabbi ne, kamar yadda malai ya bayani nan. Wa huwa an yushira bi rasihi qubalata wajhihi, shine zai ishara da fiskansa, wato inda yake fiskanta, da farko zai ce assalamu, yana kallon gabas inda yake fiskanta. Wa yatayamana biha qalila, sai ya damanta da ita kadan, shine assalamu alaikum, kamar yadda malaike bayani wannan musahabi ne. Wani yi kuma assalamu alaikum, to damantawa dai bi haitsu tura, damantawan nan sai inda za a ga safhatu wajhihi, gefen fiskansa. To abinda malamai suka ce wannan shine abinda nassin hadisi ya tabbatar, shi yasa wadanda suke ganin yafi karfin musahabi, saboda manzo Allah idan yayi sallama wanda suke bayansa suna ganin gefen fiskansa ta duka bangarorin guda biyu. Yasa assalamu alaikum wa rahmatullah, komi dan karewan wuyanka sai ka juya. Yasa in mutum yana exercise zai iya juyawa, in ga gaba zai iya juyawa ba, to baya jarabawa ne. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ya kasance na bayanka suna ganin gefen fuskan ka nan. Assalamu alaikum wa rahmatullah, kuma na can bayan suna ganin nan gefen fuskanka, haka annabi yake. Wannan kun ga liman kenan, liman kenan. To tunda liman yayi haka, kaga mamushi ma haka zai, wannan kenan. Sannan kuma wan nazaru ila mawdi'i as-sujud, da duba inda ake kafa goshi fi qiyamihi, a lokacin da mutum yake tsaye, lokacin da ake tsaye yake karatun Fatiha da sura, to mutum zai dubi inda yake kafa goshi ne, sai dai tsayuwan ta kasu kashi-kashi, wani zaka ganshi ya daga ainihin kansa haka, saboda wani lokaci ba a cika son a yi goho ba, a dan sunkuya ba, saboda haka wani zai zo ya tsaya haka yana kallon inda yake kafa goshi, wani kuma zai haka, to kaga yana da kai ne, domin har mutum ya dan lankwasa haka to bai miƙe yadda ake so ba, yasa dole ka miƙe haka. Wani zai tsaya da wuyansa amma yana kallon inda yake kafa goshi, inda wani abu zai faru sai ya daga idonsa haka, saboda yin liman yana gabanka. Wasu malamai su suna ganin cewa yana da kyau ka rinka duba aikin liman, kun san da babu lasifika, abinda liman ya aikata shi ne na gaba za su yi koyi, na bayansu su kuma su yi koyi da su. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace liyalini minkum ulul ahlami wal nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, na gaba su yi koyi da ni, waɗanda suke bayansu kuma su yi koyi da su. Shi yasa da liman zai ce sami Allahu liman hamidahu, ya ɗago na bayansa su ɗago, sannan na baya su ga ɗagowar na gaba su ma su ɗago, shi kuma na can ƙarshe sahun ƙarshe ba su ɗago ba, kai da ka zo sai ka jona da su, alhali liman ya daɗe da ɗagowa, amma da yake wannan yana ɗagowa wannan yana ɗagowa, sai ka yi ruku'a kafin su ɗago, to shari'a abinda ta ce ka samu wannan raka, tunda ba ganin liman, tunda ba ganin liman. Taka amma daga ne zura makaji an ce sami Allahu liman hamida, ya riga ya gama miƙewa, to wani mai yiwuwa bai gama azkar ko tasbihinsa ba ne shi yasa bai miƙe ba. To kun ga da da babu lasifika, wato akwai garabasan da suke samu, yanzu kuma da yake akwai lasifika to kaga yana yanke wannan. To don haka idan mutum yana tsaye a sallah abinda yake so ya rinka kallon inda yake kafa goshi wa mubasharatul ardi sai kuma runguman kasa
2: to anan malamai suka ce akwai inda ba kasa bane eh ba kasa bane shimfida ce
0: to abinda yake nufi a dafa shimfidan sosai aw ma tumbituhu ko kuma abinda kasan ta tsirar shine abinda aka shimfida akan sa ko za a yi sallah akan kasa ko za a yi sallah akan shimfidi bil wajhi wal kaffaini da ainihin fiska da tafukan hannaye sai dai kuma an ce gaɓoɓi guda bakwai haka annabi yake sallah duk wanda ya zo sujada gaɓoɓinsa bakwai ɗin nan ba su taɓa ainihin inda ƙasa ba figiran wajen ba to akwai matsala akwai hannaye guda biyu akwai ƙafafuwa guda biyu sannan akwai me akwai gwiwoyi guda biyu sannan akwai goshi da hanci tunda manzo Allah zai gwada goshi sai gwada hanci eh zai gwada goshi sai gwada hanci saboda haka ya gwada da goshi da hanci abu guda ne to wannan wasu malamai suka ce yafi karfin mustahabi amma ga masabar malikiya anan mustahabi ne to don haka idan mutum ya yi sujada ya dauki kafansa guda ɗaya dora kan guda ɗaya gwiwa ɗaya kan ɗaya kan ba zai yi ba eh amma kafa guda ɗaya a dora kan ɗaya za ga waɗansu kaman abin su mai keke style ne mutum ya yi sujada sai ya dauki kafansa guda ɗaya ya dora kan guda ɗaya ko yana yi yana mummurzawa ga rashin natsuwa ga kuma ganganci to anan ya bar mustahabi amma wajen masu hadisi ya bar yadda manzon Allah ya yi bayanin sifan sujada to akwai matsala tun karshe idan ya yawaita irin wannan zai rasa sallarsa gaba ɗaya tunda annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli na'am hal yanzu mustahabi ne wal mashu ila salati a tafi sallah bi waqarin da natsuwa wa sakina da ainihin kwantar da hankali
2: ko da kuwa raka'a da ta tsere maka liman yayi ruku zai dago mutane su yi ta shigowa da gudu ba daidai bane wani lokaci zaka ji mutane suna yin haka shi yasa mu limamai muka ji ma mutum yayi alaman gudun to sai mu yanke sai mu dago da wuri ai ka rasa sai mu dago da wuri saboda haka gudun ba daidai bane ko da ka tinkari masallaci ana raka'a ta karshe liman zai dago wannan raka'a ta kubuce maka ko wannan ruku'u ya kubuce maka to kar kai gudu saboda ko karshen sallan ka zo ka samu kabisu tunda annabi ya ce duk abinda ka samu liman yana yi kabishi ko zaman tahiya ne kai saurayin sallama to kabishi kuma ana kyauta zaton Allah tabaraka wataala zai baka ladan jam'i ko da ka tashi kai sallan ka kai kadai tunda ka fito da kyakkyawan niyya eh tunda liman ba jiran ka zai yi ba kisa yake son a samu nasuwa har ila yau hadisi ya tabbatar mana da cewa duk wanda yake zuwa masallaci ya kamo hanya yake takawa yana zuwa masallaci to za a rubuta masa lada tamkar yana sallah to shi yasa malamai suka ce dalilin da yasa aka hana hargowa kenan amma ba hana ka magana ba ai kaman dawafi ne annabi ya ce dawafi kamar sallah ne shi yasa ake yin alwala yayin da za a yi dawafi ga dakin Ka'aba sai dai ba haramta yin magana ba zaka yi yin dawafi kana magana amma zaka yi sallah kana magana ba zai yi ba qumu lillahi qanitin wa tidalu shuhufi daidai ta sahu musahabi ne anan ma haka malai ya kawo daidai ta sahu musahabi ne saboda haka a tsaya ba tare da ambar alfurad wato kafofi ba to sai dai kuma daidai ta sahu rashin daidai ta sahu hatsari ne kuma idan mutane suka bar waɗannan kafofi to nan ne shaidan kuma yake shiga yake dagula musu sallah gaba daya wa tarku tasmiyati fil faridati yace da barin yin bismillah a cikin sallan farilla idan mutum zai karanta fatiha ba sai yayi bismillah ba idan mutum zai karanta sura sukutum zai dauko daga farko ba sai yayi bismillah ba yace to barin karanta bismillah a cikin sallan farilla mustahabi ne to amma kuma anan malam shi ma karan kansa a cikin shirki yace wa kaza ta'awud wa haka ma neman dari wajazati tasmiyatu wa ta'awud bi naflin amma a sallan nafila ya halatta wa mahallu karahati tasmiya idza lam yaqsid al khuruj min khilafi shafi'i din imam shafi'i abinda yace akwai ingantaccen hadisin da aka nemi tsari manzon Allah ya nemi tsari kuma ya bismillah kafin ya karanta fatiha yasa wajen imam shafi'i to yana da muhimmanci dole ne mutum ya karanta wato ba wai musahabi bane a sunna ce mai karfi mutun ya karanta to amma kun ga masafar malikiya suka ce musahabi ne amma inda ake samun dan sabani kenan amma yanzu mafi yawa an fi aiki da abin da hadisin ya fada yasa za ga idan aka yi kabarin harama akan yi shiru daga cikin abin da ake fada ana neman tsari akan yi bismillah sai dai idan an yi da farko to in an zo karanta sura bayan an gaba fatiha ba cika yin bismillah ba tunda an yi da can farko wannan kenan wa dhikru ba'da salami ambaton Allah bayan sallama minas salati daga sallah bil akaril warida da zikirin da yazo daga wajen annabi shine alwarida sai inda ka ji an ce maka alwarida awil ma'sura to ana nufin wanda aka samu cikin hadisan manzon Allah wanda ma musahabi ne tabbas wannan kan hakika haka ne nun kai sallama ka samu hanya ka tafi sallan ka tayi amma baka kyauta ba baka kyauta ba ana son mutum yayi zikiri wanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kenan ka kira ake ayatul kursi kaman karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wannan an samu nafsi ya tabbatar da haka wa tasbihi da yin tasbihi subhanallah 33 wa tahmid da yin alhamdulillah 33 wa takbir da yin kabbara 33 wa khatmi al-mi'a a cika 100 din بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانما لا يكامن صمت sai sauran kuma zikirori suna nan da yawa wanda manzon Allah ya karantar idan mutun yayi sallama ga abin da zai ce to mala yace musahabi ne sai mutun yayi kokari ya haddace faslu ga wani fasali na musamman shine na makruhatus salati ainihin makruhan sallah da farko ne yukrahu du'a makruhi ne yin addu'a ba da takbiratul ihram bayan kabbaran harama sai aka yi kabbaran harama kawai sai a ciri karatu fatiha ke yasa a can yace in sallan farilla ne ba za a yi bismillah ba ba za a yi bismillah ba kaga makruhi ne ka karanta bismillah a sallan farilla amma banda sallan nafila a shi ma wai ma haka makarata kusan kacin wannan magana sai dai shi ya kawo sabanin malamai akan wannan matsala yayin kun duba ku duba sharhi anan wa lokaci mukan dan duba karkin yace wa qabla qira'ati kafin karatu wa zahiruhu yace zace mafi bayyana ayi du'a in kana yace kowane addu'a sai dai kuma wa ujiza an halatta magana akwai kon gaba kon baya eh mala ya rasa yadda zai yi ne shi ne yace wa ujiza an halatta akwai nan fi kenan ne ba makruhi bane nan ma ya kawo addu'a da yawa me yace مريتي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك والمغرب ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يتوروي عن مالك رضي الله عنه استهزانه امام مالك ياتي ونم ما ينادي كو مستحبي ني متين يا كرنتا سند النبي يا كرنتا وصححه ابن عبد السلام وقال ابن حبيب في قوله بعد الاقامه وقبل الاحرام yace bayan ikama ne kafin wato al-ihram kabbaran harama alhali ba haka bane sai an yi kabbaran harama sai an yi kabbaran harama yake wai ba zo a manna ne eh yasa ake yin shiru hadisin Abu Huraira ya tabbatar da haka in annabi ya kabbaran harama yakan yi shiru wata rana sai muka tambaye shi inji Abu Huraira wai me yake fada ne me yake fada ne sai yace ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya كما بعث بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يا شمال يا كاونا daga nan kuma sai a fara a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamdihi wa nafhihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim sika fara karatun fasiha shikin wa fi ruku'i haka ma addu'a cikin ruku'a ala
0: wa inni nuhitu an aqra'a raqi'an aw sajida.
2: Yaza kace kira'a na nufin addu'a, ba karatun Qur'ani a cikin rukuwa ko cikin sujada, saboda haka ba a yin addu'a cikin ruku. Sai dai kuma an samu a ƙarshe manzo Allah da aka saukar masa da yaza ja'a nasrullah wal fath, to sai ya cire yin addu'a kamar yadda nana Aisha ta ambata tasbihi da tahmidi da kuma neman gafara da addu'a a cikin ruku da sujada, haka har ya bar duniya.

shine order muna barci ne dan mu ba jiki dama ya sake daidaita kansa sa'ad da muke maganar kwari mun ce kowanne ana haihuwarsa da ilimin sa ne baya ko kare komai bisa wannan ilimi da Allah ya halitto shi da shi dabbobi da su tsuntsaye su ma ana haihuwarsu da ilimi ne wanda zai ishe su zaman duniya da yada zuriya misali tsuntsaye sun san in bazara ta zo lokacin aure kenan da yin kwai ba mai tuna musu sai su gamu wace da namiji su yi sheka sun kuwa san irin shekar da za su yi da wurin da za su yi ta bisa ga al'adarsu ta kaka da kakanni sun san irin abincin da za su ci da yadda za su same shi da inda za su same shi da sa'ad da za su same shi amma tsuntsaye da dabbobi sun fi kwari hikimar koyon abu uwar kaza ba ta koya wa 'ya'yanta yadda za su yi koto kyanwa ta koya wa 'ya'yanta kamun bera kare ana iya koya masa tsaron gida da farauta da dai ayyuka iri-iri waɗanda suka fi waɗannan amma kwaro kusan mu ce komai haƙurinka ba ka iya koya masa komai a cikin dukkan halitta na duniya mutum shi ya fi kowa rashin dabarar zaman duniya sa'ad da aka haife shi amma maimakon wannan sai Allah ya ba shi hikimar koyo fiye da dukkan sauran halitta duk da haka akwai waɗansu abubuwa waɗanda shi ma mutum da yake yi ba da an koya masa ba a nan da shi da sauran dabbobi sun zama ɗaya kenan zuciyarka na bugawa jinin jikinka na gudu amma kai baka da iko komai a kansu baka iya sa su baka iya hana su kana numfashi baka san yadda kake yi ba kayan cikinka duk suna aiki ba sai ka gaya musu ba ko kana barci jikinka baya daina aiki zuciya ta yayi ta bugawa kenan gaji na yin sama yana yin ƙasa ka a shakar iska cikinka yana ta cin gaba da aikinsa ba jinsu ba jiki dama ya shirya kansa banda waɗannan ayyuka da kowa yake yi tilas akwai ma waɗansu tashin guda biyu kowane mutum yana da su haka na farko tilashin tsaron kai na biyu tilashin yaɗa zuriya kusan mu ce duk aikin da muke a duniya muna yin sa ne saboda ɗayan abubuwan nan guda biyu da muka zana tsaron kai da yaɗa zuriya manomi in ya shuka mai saka tabarma in ya je yanka kaba tajiri in ya tara kudinsa duk suna neman abinci ne don tsaron kansu wanda ya je sayo bargo ko

0: shi baban sa girin Allah shi ama haji baba maji
1: shi ama haji baba maji
0: alhari da amana ni alhaji zani banci alhaji zani wa shi ama haji baba maji shi ama haji baba maji ni alhaji ma yaya shi ama haji baba kai
1: shi ama haji baba maji
0: ka bauchi saka periya na

nang ka wala ni Allah. Ama ina na ay nagagalang. Kahit ang adat na iyo yan, gano'n ni Hali. I'm going to go to the hospital.

umamay apay na babo. Nakadamdam sa tangko dayday ang naik kepa na. Kabani na kepa na ba? Dani na kepa na.

kita kami buma Atau day day Ay da ang gano ka Kaya mo ang pasina Say day katap gatay Atanaw ang labay na kumay Sina itap gatay Magkatalaking

0: nadiya. Saboda haka waɗannan ginshiƙin abubuwa guda uku, human factor, mechanical factor da environmental factors, su ne abubuwa waɗanda suke jawo haɗura. To kamar misali, yanzu da muka shigo yanayin da damuna, to yana daga cikin yanayi wadda Bature yakan ce ana tuki a cikin special driving under special condition, wato tuki a cikin yanayi na damuna ya bambanta a cikin yanayi tuki na sanyi, ya bambanta a yanayi na zafi, ko kuma ya bambanta a cikin yanayi na zafi ko na rani. To alal hakika shi tuki a cikin yanayi na damuna ko ma jirgin sama ne, za ga hadarin ya fi yawa idan an kiyaye, kuma insha Allahu za a samu a kiyaye wannan hadura. Kamar misali, ko jirgin sama ne da damuna, za a gani an ce yanayin hazo bai da kyau, ko yanayin sararin samaniya bai da kyau, jirgi ba zai iya tashi ba ko ba zai iya sauka ba. Haka shi ma mai mota, idan yanayin ya gurɓace, akwai mummunan iska wanda takan karyar da bishiyoyi, baga ainihin environmental factor kenan, bishiyoyi sukan karye su faɗo a kan titi, shi kuma a ce shi direba yana amfani da tuki da titin, yana gudu, bishiya ta karye ta faɗo kansa da yanayin wannan, to kaga yana jawo haɗura. To abubuwan da ya kamata direba na farko ya gyara yanayin abin hawansa ta zamanto tana da cikin ƙoshin lafiya. Menene ƙoshin lafiya? Ya zamanto na farko abin hawansa tana da tayu masu kyau, ba su daɗu ba. Saboda me yasa nace tayu masu kyau? Saboda su daɗɗun tayu, idan waje akwai lema ko akwai ruwa akan titi ko akan hanya, duk lokacin da shi direba yake tuki akan wannan ruwan da ke kan titi, ita wannan tayan ba ta iya samu ta haɗe da ƙasa yadda zai hana motar nan ta dinga yawo tana zigzag akan titi. Na ɗaya kenan. Na biyu, ita kanta idan tayan nan ta riga da ta suɗe, idan an taka burki nan, yadda za ka tsaya a cikin minti biyar, burkin nan zai iya ɗaukan ka minti wajen mita biyar, za ta iya ɗaukan ka wajen mita 25 ko 30. Kamar yadda muka sani, akwai taya, ko da sabuwar taya ne, idan an yi ta taya ana ba ta ta yi aiki, ana daga ranar da aka buga ta ana ba ta shekara 4.
1: Daga ranar da aka buga ta
0: shekara 4, to duk lokacin da aka ba ta shekara 4 nan, a wannan shekara 4 da amo da roba da sinadarin da aka yi wannan taya yana da ƙarfi wanda ba zai iya yin bindigawa ya fashe ko ya yage wanda zai iya jawo haɗura. To saboda haka, idan ma mutum zai sai taya ko sabuwa ce, sai ya duba yaushe ne aka yi wannan taya, yaushe ne kuma tayan nan zai expire, zai mace. Saboda haka sai ya saya ya duba, idan har tayan nan ta riga da ta mace, to kada zai saye ta. Saboda me? Idan ya saye ta, idan ta ji zafi na tafiya akan kwalta ma kawai kansa, tana iya yin bindiga ta jawo haɗari.
1: Mana ko ba a yi amfani da ita ba, indai ta daga buga ta ta shekara 4 tana aje, wannan ana tunanin cewa a doka kada a saita ko a tsari?
0: A doka dama kada a saita, kada kuma a sa ta a jikin abun hawa, saboda me za ta yi bindiga

0: wani abun duba ne sau da dama wani lokacin zaka ga wasu masu motan scan sai dauko passenger amma ana tafiya wife ma ba ta aiki sai da dauko tsumma ne kaga ana gogewa kuma an riga an rufe gilasai ni hasan rashin wannan wife ne
1: da babban hadarin rashin isa kanta wife lokacin da ake ruwa idan ana ruwa babu yadda zaka yi ka share ruwa da yake zuba a gaban akan gilashin ka dan ya baka dama ka ga gaban ka haka kuma idan ba a ruwa kana gani 100% idan ana ruwa fa ruwan nan ta yi karfi ganin ka zai dawo kashi 60% ko kashi 40% idan wani lokaci hadiri ma bakin hadiri ne ruwan yayi yawa bai fika gani kashi 30% ba to ka gani da ma wifi kenan zaka ga kashi 30% balle a ce baka da wifi idan baka da wifi bai fika ga kashi 1% ba ko kashi 2% saboda haka ba zaka iya ganin gaban ka ba zaka iya jawo hadari wa kanka zaka kuma iya jawo hadura wa wadanda suke da ababan hawa wanda suke amfani da hanya haka kuma ya zama wajibi a duk lokacin da ake ruwa mai ita kanta mota tana da wani dan fanka wanda ake cewa van shi wannan fankan shine zaka kunna shi idan baka da AC idan kana da AC ka kunna shi saboda me yasa in kuna cikin motar nan tirin numfashin ku yawa da tirin abin da ke fita daga bakin ku yakan saka cikin gilashin ya dishi to amma idan ka kunna wannan fanka wanda zai dinga busawa wa gilashi yana busawa a ciki ko ka saka AC shi kuma yana busar da wannan tururin wanda yakan dusar da gilashi so ka gani zaka ga gilashin ka zaka ganshi garas kuma ka yi tukin ka ba tare da matsala ba haka ya zama wajibi mutum ya tabbatar da cewa ya gyara fankansa na cikin wanda yake kan dashboard yau ne ke ta cikin dashboard wanda yake ba da iska idan kuma yana da AC ya tabbatar da AC sai yana amfani saboda a cikin damuwa baka san lokacin da ruwa zai zo ba baka da control duk lokacin da Allah ya ga dama zai saukar da ruwansa kuma in kai kana so kai amfani da hanyar nan dole sai wifin ka yana amfani shi wannan fankan ka ko AC yana amfani haka kuma ka tabbatar da cewa fitilunka yana da amfani saboda me zaka saka parking light ko zaka kunna fitilan ka duk wanda ya ganka cewa kana tafiya ne cikin yanayi mai wanda zai iya jawo hadura akan hanya
0: to ko ba da daddare ba idan dai har ana ruwa
1: a ko ba da daddare ba ya kamata ana ruwa sosai ya kamata ka kunna fitila wani baya da kaifin gani a idansa wanda zai iya gani amma wannan hasken fitilan zai iya sa ya san cewa ga abun hawa ga mota ko ga mashin nan na zuwa don ya ci gaba da waɗannan huda trafiketo ya zama to shi ma wajibi saboda idan zaka shiga dama zaka kunna in zaka shiga hagu zaka kunna idan kana tafiya wajen akwai hadari a gaban ka ko waje ne wanda ya ambaliyar ruwa kai ka shigo wajen dole ne ya zama to wajibi ka saka wannan amfani wannan double trafiketo kenan duk wanda yake zuwa daga bayan ka zai zo da gudu ba ya san cewa wannan yana tafiya a cikin wani yanayi mai hadari a ruwa ne ya zo ya cika titi dole ne ka tabbi a hankali baka sani ba zaka iya zuwa ka je ka fada cikin lambatu ko ka je ka fada cikin cordwell dole ne ka tafi a hankali don ka kiyaye kanka kuma ka kiyaye abin hawanka
0: shugaban baruta ma'ana idan ka ga an sa sigina guda biyu ana tafiya ma'ana akwai matsala a cikin abin hawan kenan
1: kuma matsala yanayi to yace akwai matsala yanayi ko akwai matsala na abin hawan tana da matsala ta
0: lafiya to amma me yasa zaka ga wasu sun sa trafiketo guda biyu wato sigina guda biyu amma ana zabga gudu a abin hawa
1: suna zabga gudu bisa rashin sani ne shi ba a saka trafiketo guda biyu kai ta gudu tunda alama ne na hadari a gaban ka ko kake tattare da shi zai iya faruwa da kai kuma bai kamata a ce ka saka wannan alama kana gudun fanfalake ba so ya kamata duk wanda ya saka wannan alama dole ne ya tafi a hankali ya yi tsantseni ya kiyaye kansa ya kiyaye abin hawansa ya kiyaye sauran mutane wanda suke amfani da hanya
0: akwai iska akwai tsawa akwai kuma ruwa mai yanayin da gaban kan ma kakunan fitilan ma ba gari kake sosai.
1: Akwai ambaliyar ruwa.
0: Akwai ambaliyar ruwa. Abuwa dai guda hudun nan idan sun faru me ya kamata lokacin da kake tuki kai kai la'akari da su idan
1: kai. To Allah hakika a gaskiya idan ana mummunar ruwa a ko ina kake kana tafiya ba a yadda ba a amince maka bai kamata ma kai ka je kai fakin abun hawanka a gindin bishiya ba. Tsawa in zai duru yakan fara ya fi sakowa a kan bishiya na ɗaya kenan. Bayan haka iska guguwa mai ƙarfi in ta zo iska ita bishiyar ne take tare ta kuma tana karɓar wannan rassa ya faɗo a ƙasa. Saboda haka in ka aje motanka za a iya kada bishiyar nan a kanka, tsawa zai iya faɗowa. A duk lokacin da kake tafiya in har ba ka ganin gabanka ka je ka samu fili sararin fili ba gindin bishiya ba, can ne za ka je ka yi fakin ka tsaya. Saboda tsayawa a gindin bishiya yana da haɗari, ba a tsayawa a gindin bishiya ana ruwa da mota ko ana iska ana guguwa da mota, in kana so ka cece kanka sai ka je ka samu fili sararin fili nan ne za ka je ka tsaya don kare kanka. Sai kuma idan ana iska, idan ana iska shi ma zama to wajibi ka rage gudu. In ana ruwa ka rage gudu, ka tafi a hankali. Saboda me? In ana ruwa ga ƙarfin iska, iska yana iya tura mota, yana ƙara wa mota gudu. Saboda haka zai iya ƙara maka gudu wajen burkinka, yadda ma za ka iya tsaya sai ka gani kana taka burki motar tana tafiya. Saboda haka ya zama wajibi in ana ruwan nan ka tafi ne a hankali har sai an ɗauki ruwan nan kafin nan. Saboda me? Ita kanta kwaltan ruwa ne, tayanka akan wannan ruwan yake tafiya. Ga kwalta za ka iya samun santsi, motar nan za ta iya jefa ka jeji ko ta jefa ka cikin lambatu ko ta sa ka je kai karo da wani abun hawa. Ya zamanto wajibi in ana ruwa ka tafi a hankali, ka bi ƙa'idojin tuki yadda ya dace. Haka kuma idan ana guguwa shi ma a cikin ruwan dole ne ka bi waɗannan ƙa'idodi. Haka kuma idan yanayi ne na hazo ba ka ganin gabanka sosai, dole ne ka kunna wuta na abun hawa ka tafi a hankali domin ka kai yadda za ka kai lafiya.
0: To a DCM Zubairu Mato shugaban hukumar Barota na Jihar Bauchi, ina ga a cikin wannan shiri saboda shirye-shiryenmu da suka gabata kasancewar muna ba da lambobin waya mun samu sakonni da dama, amma akwai sakonni na yabo, akwai kuma sakonni na tambaya da kuma wasu sakonni na korafi wanda zamu karanto kaɗan daga cikin waɗannan sakonni. Amma kafin nan masu sauraro za ku iya turo mana da naku sakon a 0808065 6565 sai mun ji da gagare ku. A yau muna tare da shugaban hukumar Barota na Jihar Bauchi ne, wato DCM Zubairu Mato mai ritaya wanda yake shine director general na wannan hukuma ta kiya a kuhaɗura ta Jihar Bauchi. Akwai sakonni da suka ce lallai muna jinjina, mu shaida ne al'ummar Jihar Bauchi musamman mutane uku da muka samu. Akwai mace ɗaya wadda take Maryam Hussaini, akwai kuma mazaje guda biyu, akwai wani Ibrahim Haruna daga Yalwa, sai kuma Hassan Ishaq daga Winti. Suka ce gaskiya hukumar Barota daga zuwan Zubairu Mato mun ga irin canji na yadda jami'an ka suke gudanarwa, kuma ana daidaita lamuran tuki musamman yanayin lambobi da ake sawa akan ababen hawa, kuma da mu iya cewa barna ta ragu irin yabon da suka yi kenan. To amma akwai wani Simon Joseph daga Yalwa yace an ce mana ana aikin haɗin gwiwa tsakanin wadda ita wannan hukuma ta Barota ita ce jagora, ta kunshi jami'an sauran wato masu kayan sarki, jami'an 'yan sanda, civil defense da sauransu. To amma abin da yake ba mu mamaki yace shi ya gani da idonsa a saƙon da ya turo mana, jami'ai sun tare babur maimakon a rubuta tare an karɓi naira 5,000 a hannunsa a wannan lokaci akan hanya. Shi ne yace menene dalilin haka, me yake kawo haka, kuma waɗannan jami'ai su ne jami'an hukumar 'yan sanda kuma sun tare ne da suna an tare ababen hawa kuma a cikin irin aikin da kuke? So me da kace ga haka
1: this year Abuja wadanda suka lura kuma suka ayaba mana cewa muna aiki kai da na'i kuma an samu ci gaba gaskiya a jihar Bauchi na bin doka da oda da kuma tsari na tsaro na su kansu masu ababan hawa na kasuwanci wato ɗan a caba da ɗan masu keke na fef awa alhamdulillah mu gode wa Allah kashe su ya ragu ko ma kusan babu yanzu a kwaci musu waɗannan ababan hawa haka kuma amfani da ababan hawa da ake yi tunda muka sabunta musu register na body court shi ma aka kuma hana zirga-zirga da daddare bayan da gwamnati ta tsara shi ma duk ya daƙile wannan fashi da makami da ake samu a gidajen jama'a wanda su ma jama'a sun yaba mana ko da shike daga farko ba su san menene gwamnati take so ta yi ba a lokacin sun yi ta korafe-korafe amma daga baya da suka ga suna iya bacci yanzu ko a barandan ka zaka je ka kwanta baka da wani matsala da wani wanda zai zo ya maka fashi ko wani abu a jihar Bauchi to alhamdulillah mun gode kuma mun gode wa jama'a ba tare da haɗin kansu ba da gaskiya ba za a samu ci gaba ba a duk jihohin arewa guda zan ce ko 21 babu jihar da ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da tsaro irin jihar Bauchi kuma wannan jajircewa ne na shugabanmu mai girma Senator Dr. Bala Abdulkadir Muhammad kauren Dole Usmaniya wadda gaskiya ya kashe kuɗi sosai na tsaro wadda ya tabbatar da cewa an samu wannan tsaro ko ina yanzu Bauchi gaskiya akwai kwanciyar hankali ba kamar yadda zaka samu in kaje jihar Kano kullum wannan rikici kaje sauran jihohi Kaduna Zamfara da sauransu muna daɗa jinjinawa mai girma gwamnan jihar Bauchi wanda ba tare da shi ba da goyon bayansa ya kuma ma sa mana hannu aka yi executive order number 1 2026 ake gudanar da waɗannan ayyuka gaskiya alhamdulillah mun gode musu mun gode wa Allah da ya kawo mana wannan kwanciyar hankali sai masu wannan aiki da muka yi na executive order ko muke yi still is in force aiki ne wanda da jami'an tsaro waɗanda da su ne aka zauna aka fitar da ababen da ke jawowa ake kawo ko kuma yake kawo matsaloli wa su masu sana'an a caɓa da keke napep wajen da ake buge su ake kashe su ake ƙwace waɗannan ababen hawa a da duk sati mukan samu an kashe ɗan a caɓa ko da keke napep akan samu mutum 7 zuwa mutum 13 duk sati amma tun daga watan Afrilu watan 4 da mai girma gwamnan jihar Bauchi ya kafa wannan babban kwamiti wanda babban sakataren jiha ta jihar Bauchi shine shugaban wannan kwamiti da barota da 'yan sanda da civil defense da BIO da ma 'yan kungiyar union din aka samu aka tsara tsarin wannan tsaro to alhamdulillah gaskiya ba a samu wannan wani matsala ba kuma aikin ya tafi daidai mutane sun samu kwanciyar hankali yanzu haka tun da muka fara ba a samu incident zai wuce kwaya biyu ba daga watan 4 yanzu muna ƙarshen wajen watan 6 to kaga alhamdulillah da duk sati za ka kashe mutum 7 zuwa 10 yanzu an yi wata 4 ba a kashe mutum 1 ba abin nan ba haka kuma kusan da kullum akan samu wasu ɓatakari sukan cika mutane a keke napep su je su yi fashi da daddare karfe 2 na dare karfe 3 na dare tunda aka hana zirga-zirgansu iya karfe 8 karfe 6 na safe zuwa karfe 10 cewa ba za su yi wannan zirga-zirga ba to kaga an samu ba a taɓa samun kuma wani gida da aka je ana zuwa aka yi fashi ba kaga an samu tsaro haka su ma waɗanda suke amfani da su kansu mashin su ma da aka ce 6 zuwa 8 da dare shi ma aka daɗa samun tsaro kaga su ma ba a ƙwace musu abin hawa ba a kuma kashe su mutanen gari kuma ba a musu fashi ba a shiga gidajensu da daddare kaga duk an samu tsaro sai kuma shi kansa uwa da wai ko menene zan ce uwa da uba dalilin da muka yi wannan lokacin jahar Bauchi nan an samu bandit sun shigo suna jejin yan ta'adda suna jejin Duguri liman katagun fito ta can sun fi 2000 mai girma gwamna da taimakon ubangiji ya tashi ya yi ta zirga-zirga da shigo ya samu shugaban kasa aka zo aka yi waɗannan maganinsu to da a wannan lokacin ai mun fara samu ana kidnapping akai mutane wannan jejin wasu ɓata gari daga cikin ɗan acaɓa da ɗan keke napep su sukan karɓi kuɗin fansa su ake bawa su kai musu jeji ana kuma samun wasu ɓata gari daga cikin ɗan acaɓa da ɗan keke napep su suke kai musu mai a leda ne ake kulle leda manya-manyan leda a cika a kai musu cikin jeji duk da aka hana su waɗannan zirga-zirga ana samu kuma ana ƙwace shanun mutane ana kawowa kasuwar nan ƙauye wadda duk mai girma gwamna ya ɗauki matakai yanzu shiru babu waɗannan abubuwa alhamdulillahi so a ga ci gaba da aka samu na waɗannan ayyuka da aka yi na operation sai su kuma kullum muna jan hankalin mutane don Allah da annabi ba mu yadda ka ba da cin hanci wani jami'in tsaro ba a dai inda ana aiki da barota ba mu yadda ba saboda bai isa mu a dokanmu mai bayarwa ma mun kama shi kana ba wa jami'in laifi ne akwai kotun tafi da gidanka a barota ranar da kotu za a zo za a kama abin hawanka za a rike ka za a rike abin hawanka za a gabatar da kai a kotu ta maka hukunci haka shi ma ma'aikacinmu idan ya karba muka kama shi cewa ya karbi cin hanci shi ma za a masa hukunci ma masu zafi na farko in an kara min shi akwai kora na dindindin daga aiki za a kore shi daga aiki na biyu in ma an same shi wani laifi ne masu zafi akwai wanda za a cire masa igiya akwai wanda kuma za a yi suspending din shi daga aiki haka dai ga sunan dai dokoki masu zafi wadda suna nan an tanada wanda iya laifinka iya hukuncin da za ka samu wanda doka ya tanada.
0: So lokaci yana hararin mu amma mun so mu ɗau saƙon Jibrin Haladu da ke da ya ce gaskiya a cikin garin Bauchi mun shaida aikin barota musamman ɗan a wato fasin da zai hau a caɓa da wanda zai hau keke napep amma mun fi da muke shiga mota an bar mu a baya saboda tasha za a ɗauke mu babu lodi a gaba amma an je gaba a ɗau wani a gaba kuma a ƙara cika mu. An ɗau rayukanmu kamar na dabbobi shin kuma barota ba ta da hannu ne a wannan lamarin da za a iya dakatarwa a ci wannan kusan da mu iya cewa 40 minti da ka amsa saboda yanayin lokaci
1: to alhamdulillahi kuma barota tana da ruwa da tsaki tunda ai harkanin ta sufuri ta zirga-zirga aiki ne da abun hawa kuma da amfani da titi duk wani abu da ya samu za a hau titi za a yi amfani da titi za a yi amfani da abun hawa wurimi ne na barota saboda haka a duk lokacin da ita hukumar barota ta kama tana gurfanar da waɗannan direbobi a gaban kotu haka kuma tana ba su takarda na tara su je su biya tara haka kuma wanda ba
2: madalla mai sauraro iya abin da za mu yi kawo kenan cikin maimaitin shirinmu na adawo lafiya don jin sabon shirin za ka kasance tare da mu da misalin karfe ranar lahadi da misalin karfe 11:30 na safiya don kamaka wani sabon shirin adawo lafiya a daidai wannan lokaci muke sa mu sauraro a dakance mu don kamuku labaran jiha cikin harshen turanci ana tare da BRC 2 FM a daidai wannan lokaci this is BRC 294.6 FM we invite you to stay tuned for the broadcast of state news

0: Yanzu karfe 4 da rabi daga nan biyar C2FM.
1: Fassarar labarun jiha da farko muhimman kanun su. Zaka ji cewa an shawarci 'yan Najeriya baki ɗayan su da su mutunta taswirar ƙasa. Rundunar 'yan sanda ta jihar Bauchi kuwa ta yi alƙawarin gudanar da zaɓen cike giɓi na wakilan mazaɓar DC na da Sakuwa Lami Lafiya da yardar Allah. Yanzu kuma ga cikakkun labarin tare da ni Adamu Abubakar Huntin Dada. An yi kira wa makarantun addinin Islamiyya a jihar Bauchi da su ci gaba da yin addu'o'in zaman lafiya, haɗin kai da ci gaba a faɗin jiha, tare da yin kira ga rensu baki ɗaya da su bi yardar Ubangiji da kariya. Babban mai tallafawa gwamnan jihar Bauchi ta fuskar lamuran addini a

0: hanyar amfani da turanci da Hausa wajen yin talla fasahar wato kwaikwayo da kuma kafofin sadarwa na zamani domin ganin hakarsu ta cimma ruwa. Kimanin kungiyoyi 50 na siyasa karkashin kungiyar haɗin gwiwar al'ummar unguwar Jahun ne suka yaba wa kokarin ministan lafiya da walwalar jama'a na ƙasa a dangane da samar da ci gaba ta fuskar kiwon lafiya. Shugaban kungiyar neman al'umma ga Tinubu da MA gida-gida Abdulkadir Muhammad Fati shi ne ya bayyana haka yayin da yake jawabi ga manema labarai jim kaɗan bayan sun shirya taron zagayawa kan al'umma dangane da zaben mai zuwa na shekara ta 2027. Abdulkadir Fati ya ce ɗan takarar jam'iyyar APC Muhammad Abdullahi Abubakar MA ne kaɗai ya bar kuɗi tsunono cikin asusun gwamnatin jiha tare da ɗaukar ci gaban rayuwar al'umma yayin da yake mulki a jihar Bauchi. Ya yi kira ga jama'ar jihar Bauchi baki ɗaya da su kada kuri'a wa ɗan takara na gari domin tabbatar da ci gaba a jihar Bauchi. Ya kuma bayyana niyyarsu na goyon baya wa ɗan takarar jam'iyyar APC a jiha, ya nuna jin daɗinsa game da fitowar jama'a kwai da kwarkwata a lokacin taron nuna goyon bayan. Dundunar 'yan sanda ta jihar Bauchi ta ce ta shirya tsaf domin tabbatar da ganin cewa an yi zaɓe cike giɓi na wakilin mazaɓar DC na ta ƙaramar hukumar shira da ta sakuwa a ƙaramar hukumar zaki wadda za a yi a ranar 19 ga watan Satumba. Cikin wata sanarwa ɗauke da sa hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar SP Nafi'u Habib da aka raba wa manema labarai a jiha ta ce kwamishinan 'yan sanda na jiha CP Sani Omolori Aliyu Tinima ya ba da umuntu da jami'ansa da kayan aiki a mazaɓin da abin ya shafa. A cewar sanarwar, wannan aiki an yi ne bisa sassa na tsaro ƙarƙashin kulawar kwamitin tuntuɓa kan ba da tsaro a lokacin zaɓen domin samar da ingantaccen zaɓe daga farko har zuwa ƙarshensa. Don haka ne ma rundunar ta ba da sanarwar cewa babu zirga-zirgar ababen hawa da kasuwanci daga ƙarfe 6 na safe zuwa 6 na yammacin wannan rana a yankunan face waɗanda suke da ayyuka na musamman. Kwamishinan ya ce dukkanin jami'oyin tsaro da aka haɗa su da masu faɗa a ji da ofisoshin zaɓe an hana su raka ƙuri'u zuwa matattara tare da hana amfani da injiniya da manufa lambobi lokacin zaɓen. Kwamishinan ya ƙara da cewa an kuma hana sauran jami'an tsaro shiga harkar bayan zaɓe face waɗanda suke da sahalewar gwamnati. Dundunar ta yi gargaɗi dangane da saya da sayar da ƙuri'u, maganganu marasa daɗi, labaru marasa tushe da ta'addanci da duk wata hanyar da za ta tada husuma. A ƙarshe kwamishinan ya ba da tabbaci wa al'ummar mazaɓin cewa rundunar 'yan sanda ta shirya domin kare rayuka da dukiyoyin jama'a baki ɗaya. Mai sauraro, labarun kenan, sai dai kafin kau ga ɗaya daga cikin muhimman da suka yi Kano. Da fari kaji cewa rundunar 'yan sanda ta jiha ta yi alƙawarin gudanar da zaɓen cike giɓi na wakilan mazaɓar DC na da sakuwa. To duka duka kuma labarin kenan, mai na lafiya.
1: Labarin jiha kenan aka saurara daga nan biyar sai ta fi makan mita 94.6 kuma mai sauraro sai biyo mu da misalin ƙarfe 5 daidai muna ɗauke da taskar labaru cikin harshen Turanci.

0: nan bala su ka tiyan na yi libur baki na
1: shi yayi farin ciki yayo kunci shi yayi uwa min kira ta da umma
0: jetawa to ni mun ban pan mun
1: yayi gidan ce je wa yayi gidan rediyon kunci mai ayu umma gidan rediyon mu babba di arsi
0: inna na dera dankan lewo.

0: Ito!
1: Bahala, banbala sa basuwal na matulog mo.
2: Suya amma la miki sun wasu ga an karfi da girma
3: ni siyasa DRC ba ta cin mutuncin kowa in siyasa ku shigo ciki domin
2: ba da abi suna wasu nayi ba ma ga an
3: ba ta ku ba ku ta gawa kampanin wani DRC tana tallata ku
2: ban ga ba ban tabu Allah su mu tabi amma
3: duka yawa radio mai kwazo DRC ba cikin cirtu ta uwa mu ba
2: Abdar bin Mubarak bana su
3: da mama radio al'umma DRC ba cikin cirtu
2: ba ga man biya kuma sunan mu

0: يوم وصلنا للعبالي لا سني كباها wala suda bai ba su yanti su ni to sun billa
1: an umma da kananin shoshu to basiri an umma
0: yau wato ni itsu ma ma su yanti
1: da go sha uku bi arsiri
0: la la tum ku adu agirma su shek mai
2: polan jangula bomma ana munin jam
1: an umma akan kashin bi arsiri to basiri an umma
2: ba ban lakin le la abu sun jam
1: bi arz ta shar farko bi arz miridin al'umma
2: to da man girman
1: muliyan ga al'ummar mu to basiridin al'umma
2: abuwa ilma abuwa atalmata di ba jam
1: godiya ga ma'aikatan mu bi arz miridin al'umma
2: jam falar jam abuwa ran

0: akhir mi bisu ak mi bama fu girba ni ndapo sa fa
1: idalidi yamu bamba di arsimu cikin cire tuta uwa
0: sa shap kullai shashi des basun
1: sa mama ba da mama idiyam ala umma di arsimu cikin cire tuta uwa mama ba da mama mai ka tun suna nan dake dake
0: pat girma sa ga dabla tiya sa
1: ni suna da fahimta a bangaren
0: amin wai
2: Woodman no mun wa masu sharp ma masu sharp faki swa
1: aiki mun gani suna da kwazo sun cire tuta
2: wa jar bala su babala su ashem tu jingla
1: ko cikin aikin sa yana yin lura ga walwala ga tsafta radiant BRC
2: wala biyar ma kabla griyo mai la suki fat

0: fake suke fake ba girme la ba amma
1: domin sallata ku dan al'umma da babba ko karamin
0: da waito sabala su ban TM inna na
1: inde tantance ka kawo ni ma bangare na
0: man ma fadeki yarmu na mi ngatar mai ta tabala wu mun ba fa kin ma ba mai sha
1: kon mun a gidan dadiyan BRC kun ji dai uwa ce mama
0: eh dadi ana wa wasa din ba gab gabi kusun
1: dadiyan ana umma
0: din jara ba ma girin zuno tar lashin ku
1: cikin cinci ta uwa mu ba da mama
0: ni mun sai kala dula din kwala jama fa da sa'ara sa'an nan ba banne dai abba
1: ni siyasa BRC
0: ba ma kin kuma girma ki masarki fa dan man bambi ba yila mama fu din dingle
1: da tumutun kowa in siyasa
0: yi da man din jarama wa din jari da man kin kwalanja sai sun ma mun ba lanja
1: ku shigo ciki domin tallata ku babu da
0: suba kin gwanda gan ba babban nan yala bala su
1: kamfanin wani IC tana tallata ku duka dewa
0: bai ku kusiya ne ya mun malaka suke saya
1: Radio mai kwazo BRC ba cikin ce
0: mu shi yare yake fa ba kullan jam a dalkin lela
1: tuta uwa mu ba da mama
2: radio ala umma BRC ba cikin ce
0: shafe sun ki to wala dan malam mu aima

0: Siyasa ya ce ɗaya daga cikin masu gabatar da kasida wani shirin sa akan abin dabarun noma da kuma ainihin kula da cutuna musamman mahatsi da kuma tsiro masu ganye. Malam Muhammad Sani Abubakar, tsohon director mai kula da abin da ya shafi lafiyar hatsi da tsururruka tsirrai a wannan hukuma, ga dai yadda ya gabatar da kasidar nasa dalla dalla.
1: Da farko dai, idan ya fahimci aikin gona ya je ga kare amfanin gonansa, akwai waɗansu matakai da muke so ya ɗauka. Matakan nan su ne suke rike aukuwar kwari da cututtuka. Matakan suna nan kamar haka: akwai abin da muke kira crop rotation, wato jujjuya amfanin gona wurin da aka shuka. Misali, idan ka yi gero a nan sai ka sa gyaɗa, ka shi kawo waken su shekara kuma sai ka to wannan jujjuya amfanin gona ta yi can auta cika da kwari. Don misali, idan ka bana a wurin ya zama na masara laro, ana ta masara tubaɗi, idan ka sa gyaɗa to wannan kwarin da yake taɓa masara ba shi ke taɓa gyaɗa ba. To kaga ko da akwai gurgujansa a wurin, wato akwai da san ku to ba, domin shi ba ya taɓa gyaɗa ɗin baɗi kuma. Ya kasa a wurin kwaro tuba ne damu dawa ba. Ture da bara ci manoma, ci karin gonan da baka shuka ci, ko kuma fence B wanda ba kwaro ba ciwo a jikinsa. Misali, kamar shinkafa, iri mai tuka zuciyar nan ta tare da ita. Amma idan ka shiga tuba kiri, saboda haka muna jan kunshin

iri ilayen da ba shi da shi da cu haka nan yana mai idan tuna ko ka ce da mata na ciki ciki an ba za ka iya gani da idon ka ba da maganin wanke iri to insha Allah wannan burse ka yi maganin ta kuma so ai shuka da ruwa mun ga amfanin sa wajen mana fari sa amfani ya girma da kuri kafin wasu ko ta cuta to wannan iri da shuka da wuri yana kusan hankalin manoma da shuka da wuri na ba ku misali akan gero kiwon da aka shuka da wuri da wanda aka shuka daga baro wai sha dare wanda ya to yawanci nan yakan hau kan gero da bayani to bayan haka kuma awara kamar yin rukan da suke juran dana iwa tiwo to muna ba da shi ai amfani da misali akan akwai wani tsutsa da yake hawa kan gero bayan kiran sa tun kudi to wannan ki idan ya shiga

0: ebo da adini sabon kudi
1: da wa magana ni bala malan abero
0: sabon kudi na gombe
1: ya jama'a ta gombe
0: sabon kudi na gombe
1: mata da maza a gombe yara manya a gombe
0: dai
1: suwa da na gurin ko
0: ya ga shefu
1: muna boda Allah
0: mutanen gombe
1: ba da daraja ko kyauta
0: dai dai
1: jama'ar mota na gombe na ya batau da mai ya
0: mata da mata na gombe na haita da gode mu da kai da sana dogon rogo a gode mu
1: kanga maka za ni gundi ga dan da wota
0: ta nan kin diga ma
1: kuma ma kai na ga yawa
0: sai ka fada na
1: mu je mu kuma saura jama'a na kuma
0: mutanen
1: hakimin shi yana da keke
0: hakimin kuma
1: ya duda madaci
0: Allah ya masa albarka
1: lalle na sauka kuma
0: wannan gaskiya ne
1: ai na ga maza a kuma
0: kuma na dan marin
1: nuna man halaki na ga yama ni ko alkatiban manta
0: da kuma Allah ya albarka
1: Falti ungwa kajanna kuma Gafal ki Ibrahima Ibrahima
0: alhaji Ibrahim alhaji Ibrahim
1: Yaluna alhaji
0: Katsumbo
1: Falti ungwa kajanna kuma
0: Alhaji Ibrahim ba
1: Mai jadidi algaje Ibrahim yadira
0: Mata nan Katsumbo ne ai magana Alhaji Ibrahim Katsumbo Allah ya masa albarka
1: Babbar magana fara kuna mai kalcin gwana gode
0: garin kalcin go Alhaji Ibrahim dai sau da ka gode maka an dai maka albarka
1: ko magana gwana faro ko gode
0: ana faruku
1: faro ko gode ya zamanin sai dai make ne
0: dan ayye
1: zango da gwana
0: haka
1: dan Ahmadu Kabiyare
0: dan Ahmadu
1: Faruku ba mama ce mai daraja Allahira
0: bindiga kenan asalin mutanen bindiga gwamna Faruku
1: dan Ahmadu ya biya ni ya gwana bin kauna mai ya
0: ne so da dan dodo a kira ki ko ta sai maka sun biya mu
1: ai ai mai yabawa ba mama ce ne ya haya dan Umaru
0: ya haya Umaru gombe gida a bakin hanya alhaji haya
1: da gida ka ni ba da kida na je ba
0: kida ya nuna
1: ba in je ki na je gidan sa na ce na ne mu moto
0: haka yake ba
1: zai ba ni moto na koma gidan sa na ce zai ba ni moto
0: alhaji umar ya
1: ce zai ba ni moto ko da na je na zauna ya kira ni gida na zauna bai magana da ni ba sai gare ga ta shadda sai ga wando na shadda
0: kai ma ka
1: ta kalma a bani ga kula a bani
0: danna danna
1: mai dalili kwande bone ya be dauran kira
0: haya Umar ba sai gida ba kan hanya ba hanyar Bauchi
1: ani baran isiya ku bauna
0: isiya
1: ku ya magana ai sanan tango gode
0: hadi sanan tango
1: da shi da kofin har dan bambo medera
0: dan Haruna uban Haruna
1: ku magana dan Haruna uban Haruna
0: hadi sanan tango dan Haruna uban Haruna
1: da kabo
0: abu
1: yana da ne ya alhajin Allah medera Alhaji ka ba godiya
0: ka ba godiya mar
1: uba ma aibi wala ke ye wa ko kan doya
0: wannan duk mutanen gombe ne alhaji ka kira duk mutanen gombe ne kana kaune su suna kaune
1: la da kan sallani a gombe balalle na
0: wallahi madara da mata ba za a daina so

0: gaba daya mai bada gida ya bada kayan au dalla tigodo baza ya dalla ba
1: mantuwa
0: ko ba da kuke ta bubana
1: gaskiya ne
0: aikin ka daban salatu ba kayo girman ka daban salatu ba kayo ba
1: sai dai dan dodo
0: mun ta

0: apa ya?
1: Aduh, dia. Ayo, nak boleh kalah.
0: Tinggal mana ya, ya bar.
1: Ni bang ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni ha mo sinya ba ni Ya
0: Allah,

0: Zanjan zabi ma ayi sana to mana de sere
1: Alhaji Isa ci a mama Balwa ko ba ga da san mutanen ma Balwa ne Alhaji Isa ci a madama dan yano
0: yama al ma Balwa bode
1: amma da mata Allah ya musu albarka
0: wai dalili ya la manya buga
1: ne ma Balwa gaba daya
0: mata da maza buga
1: ne eh ran su da manyan su da
0: ma Balwa ka dan na koma
1: Allah ya musu albarka
0: Na ga maka
1: sai ka fara
0: mazan je ga da yawo Alhaji Isi ya kudo ne
1: wannan gaskiya ne
0: shi ma ya biya te da
1: Alhaji Isi kuma
0: ina ga yawa Alhaji ba jauro gode
1: kuma ne ba jauro
0: ko sai ma ne she ba ki ba ne ja da gari yan
1: Alhaji ya mujin Alhaji ya Alhaji kuma ne ba jauro ja da Alhaji Isi
0: Ne jego
1: da bakin hanya ba
0: na ji gidan sa mai dalili ne ba da kidan da je ba ban dare shi ya me daura
1: ne ji kula da sanu a ban dare ban dare kula Alhaji Usman ba jauro Usman ba jauro
0: leda di buya san mune
1: wannan gaskiya ne
0: ni ban manta da shi ba
1: haka ne ba
0: yanzu na ga yama
1: jama'i ta kuma
0: maliki ya biya ne
1: maliki
0: alhaji maliki ya biya ne
1: ma barwa
0: da kai maka je bukari
1: haka ne dai
0: ya dauri ga ta shacho
1: da dan fata gaba daya
0: ko ya hada da taura sai ta da kalman sarauta
1: ko hula sarauta
0: har hula sarauta
1: maliki ba
0: leda di hula ta
2: dubu dubu suna kallon sa
0: mai dalili shugaban ni dusin halan
2: haka to
0: kowa ya tawo gurin sa
2: daidai
0: lale gwauna aijo
2: kina kallon sa kaman madubi
0: kai na ga yama kai kuma shugaban ne kowa ya tawo gaban sa
2: kowa sana
0: lale gwauna aijo
2: haka
0: ladda ya sau gwauna mai sala uta ma oba san jama kallo
2: yake kallon take president aba san jama kallon take gwamnati ne sun taro amma suna kallon
0: mai dalili president national ayejo

Nalan da Allah ba da la'idi ne ba wa ba al daura ba kale ai dai ka tsaya ka jene yanzu na ga ya ma ba al qur'an.

0: bawa ka to kai ina ga ya ma
1: ina jin ka dan dole
0: ba kariya abar ne yadda jalla ya so da bawa
1: haka
0: kun san haka za a gani
1: haka za a ganshi
0: ba mai sai rasul
1: sai Allah
0: na ran sai da Allah
1: sai Allah
0: tunda Allah ya biya ni duniya rum farkala ce
1: daidai
0: ba ta itaciya ba. Muhammadan neman
1: haka
0: Alhaji Muhammad
1: dede
0: ayya ga tawona hajjo
1: Alhaji Muhammad na hajja
0: mai dalile da na je ne ne mai yawan
1: da nan mutanen kirki sai ka ne tawo.

0: kuma da haka za mu dasa haya a cikin shirin namu na wannan mako. Mai sauraro, za ka iya kasancewa ta cikin wannan shiri ta kan lambar waya kamar haka: 081-03-75-51-53. A madadin gidan rediyon Bauchi, ni ta kawo muku shirin. Sunana Kasim Bini Abdullahi Zango, da na gabatar nake cewa da fatan matasa za mu kama sana'a domin tsira da mutuncin kanmu.
1: Ya ku mataka ƴan jihar nan Bauchi, kuma tashi haikan ban da sharar barci, a guje wa lalaci, a bar yin sakaci, madakai sana'a don ka sami abin shi.
2: Madalla shirin mu na mutum ga sana'ar sa kenan. Idan Allah ya kai mu ranar Talata da misalin karfe 2 da rabi na rana, wato karfe 3 saurakwata na rana, za mu kawo muku mita wannan shiri a kan mita 94.6 BRC FM Bauchi ake sauraro. Lokaci ya yi da za mu canza a kalamin shirye-shiryen mu, wato cikin zangonmu na dare mahutar bawa.

0: لا وداعي
1: قوتك معيك انساين عاين ولاقا والولاقا تبتا ريديان بي عرسي
0: وجبا بيسك سنك شورا
1: ميتا تنسي اندو فودة دوش داوة
0: ما قايدة تلكن جو هدو دا يسر تاريا تامو تنتان
1: ماما ريديان عن اولا بي عرسي بوتكين تلتو تاوة
0: كندن دو قايد اورا ينسن سونة تنغشن كي yace inganta musu yace da zarar an yanke shawari wiki da majalisun wakilai za su shiga daga aya kan
1: domin tallata gudan al'umma ga babba ko karamin karfi inda tantance ka kawo nima
0: kamar yadda doka ta tanada nuna ta
1: a gidan rediyon BRC kun ji dai uwa ce mama
0: wanda zai inganta rage wato rage ki da Minister Ahmad Suleiman Ikasa yi kan kula da kan kula ta digital da inganta tsarin gina tattalin arziki da aka yi Abuja Hajiya Iman Suleiman Ibrahim da sami wakilcin babbar sakatariyar ma'aikatar Mrs. Iswa Bana ko Asanyi tace shirin ya nuna aniyar Najeriya na haɓaka tattalin arziki inganta rayuwar jama'a ƙarfafa
1: jarin
0: mata da walwalar iyalai da a ce wa 'yan mata to karatunsu aikin yi sana'o'i shugabanci da rayuwar cikin jama'a ta bayyana cewar rashin kula da lafiyar kananan yara mai sauki da sauran ayyuka ya tilasta mata da yawa marasa gari ko sinoi talin ada matsa gidauniya mai muhimmanci ke ga al'umma da aka bar su kara zube ba tare da an sanya dumbin gudumi bukatar yin la'abiyar su hadi da in tara bayan aikin masu raino da ba a
1: biya suke yi mai kawo tare da mu
0: girma da tattalin shugaban kungiyar kwadago ya ajeru ya bukatar
1: al'umma shirin tafiya da kuni tafasirin al'umma shirin
0: mata Najeriya wani kan da rage musu radadi da tsari mun Peter ya haifar a cikin mota yayin da ya kike ta haifarwa ma'aikata sauran 430 yayin hawa
1: shin kun riya da kira
0: hakan a nan masu wahal inda yake
1: bi al'umma shirin taskira asirin mai
0: kalwa a cewar salamarin yayi matakar sha ma'aikata kudin sufuri yake ci gaba da wuya ai gargadin cewar tsara zai tsadar kima su muhimmanci ka wanda ya hada da kayan abita
1: shirin
0: rana mudin aiki shugaban yanar sin ta da suke ci a zakiya gwamnatin Najeriya tana da babbar ka ya kamata a ce gwamnatin Najeriya tana da kariya girgizar ya ce Najeriya a matsayinta na mai
1: arziki
0: ya kana kare kai da kare 'yan kasarta daga iftilin Mista Ajiru ya kuma bukata sanya wani dan tun farashin naira da matakin zai rage wahalar da kasan wato yace matakin zai rage wahalar da kasuwan duniya ke haifarwa wadatuwar mai samar da aikin yi da haɓaka tattalin arzikin Najeriya shugaban kasar Slovakia Pellegrini ya nana da kasar Tsariyar NATO inda ya kira hadin gwiwa kan tattaunawa ta fuskar diplomasiya. Shugaba Pellegrini ya ce duk da cewa za ta iya cin karo da wasu kalubale kan ayyukan EU da wani zaɓi a yanzu da ne gurbin su don tabbatar da tsaro na Slovakia da cigaban tattalin arziki. Shugaban ƙasar ya ƙara da cewar sakamakon sauyi kan tsarin ƙasa da ƙasa Slovakia na buƙatar ɗorewar kayayyakin ko kuma na buƙatar ɗorewar kyakkyawan alaƙar da ƙasashe. Yabayacin kasashe irin su suka tallafa wa Slovakia wajen haƙinta. Shugaba Pellegrini ya yi nuni da cewar sakamakon siyasar duniya da ake samun haɗin kai a tsakanin ke kusa da tekun Atlanta damar sauyi da aka samu kasawo yanzu wajen inganta ayyuka da dacewa ya kamata a maida hankali kan karfafa martabar EU wajen ɗaukar mataki bunƙasa tsaron cikin gida da waje inganta tsakanin ƙasashe don rage farashi da haɗa hannu wajen gina zaman lafiya musamman kan abin da ya shafi rikicin Ukraine ƙasashen wato kusan shekaru biyar aka shafe ana rikici a Ukraine wanda ya nuna cewa ya kamata a samu mafita ta hanyar diplomasiya a maimakon filin yaƙi a cewar Pellegrini. Shugaban ƙasar Masar Abdel Fattah al-Sisi da shugaban ƙasar Palestine Mahmoud Abbas sun tattauna kan ƙoƙarin tsagaita wuta a Gaza tare da tattaunawa kan lamarin siyasa. Fadar shugaban kasar Masar ta taso a birnin Cairo. Shugaba al-Sisi ya zai baya ga Masar wato al-Sisi bayan Masar ga tsarin arinta kan lamarin zai yankin har sai in cewa shugaban kasar Masar za ta ci gaba da aiki da masu shiga tsakani a Yemeniya wanda ya bayyana a babban taron zaman Sharm el-Sheikh a wata don kawo ƙarshen yaƙi da buƙaci wuri su kiyaye yarjejeniyar ta hanyar daina izawa ba da tallafin jin kai da samar da kayayyaki da za a farfado da sake ginawa cikin sauri. Shugaba al-Sisi ya kuma nanata aikin da 'yan gudun hijira sin ko yunkurin rage martabarsu. Shugaban ƙasar Abbas ya yaba wa ƙoƙarin Masar na kare 'yancin Falastinawa tare da mara bayan adalci. Godiya ga rawar da Masar ta taka a matsayinta na jigo kan sasanto don marar Falastinawa. Shugabannin ƙasashen biyu sun amince su zurfafa haɗin shawarwarin siyasa a kai domin bunƙasa yan Falastinawa wato a cewar sanarwar. Tuna sauraro wurin da ƙasar Masar ga shirin taskar labarai don kwana da gabitar da suka yi kanu. Kundin jiragen ruwa na Najeriya zuwa hukumar bunƙasa tattalin arzikin saman ruwa ta Najeriya don inganta bin doka a sashen tashoyi. Shin jiragen ruwa na Najeriya an shawarci na biyu da ake gane na ji gaban bakuru ya bai tafiyawa cikin titi. ta alwashin tabbatar da zake gurbi ba tare da an sami ba din editan da ya ta ci Haji Abubakar unda sai wakilin mu da kuka jimin su da mamu wanda saran da kuma sa sarkin fada turun ni ukashi to Aminu da madami nake cewa bisal
2: ga wani babban labari mai dadi dangote na kawo muku man petrol ta diesel kayan zuwa inda kuke dan kaso man petrol ga wani babban labari mai dadi dangote petroleum refinery na kawo muku man petrol ta diesel cikin sauki tare da kyautar kai kayan zuwa inda kuke a wasu jihohin yanzu labarin ya kare dadi an fada da shirin zuwa Kano Imo Anambra da Nasarawa a yan jihohin Lagos Ogun Rivers Kaduna Abuja da Delta a samu man petrol da diesel sannan a baku bashin kwanaki 10 mafi karancin sayya shine lita 250 wannan yana nufin rage wahalar sufuri rage kudin jigilar kaya da rage hadarin dogon tafiyar kankan mai domin man ya fi kusantar kasuwannin ku wannan alin sauki ga yan kasuwa alin inganci wajen samar da man petrol da karin fa'ida
3: BRC BRC uwa
2: mama ce man petrol ya fi kusa da kai kasuwanci ya fi zakari bakai ko bakai super league biya ko us.inquiry@dangote.com Dangote Petroleum Refinery tare da ina makomar masana'antu ta
4: cewa kan mita 94.6 kafin mun saurari taskar labar ga sashen al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Bauchi shi ya kawo lokacin mahalin yanzu karfe 8:30 ga shirinmu na gaba

0: ta da abun da ya shafi gudanarwa hanin sa to idan ba bi tsarin ba sai a ringa samun matsaloli da ya aka ba wani cewa ta tsayin kwallo inda ne a gyara inda kuma rawa kuma ta a gyara
1: ta wasanin da suke zauna a jiyo za su amfana hukuma
0: ba tun kashi ko zuwa kashi ta sai ake shigar da su farashin ka saboda menene idan aka sa aka dauki charges abin da kake charges shine sanya farashi idan aka saka farashi mai kyau wajen gudanarwa to dole kaya zai sauka amma idan kuma aka bar abu kara zube to kuma zai dinga shafan shi kaya
2: Hamza mataimaki kin da mai tsara tattalin arziki arzikin tashoshin jiragen ruwa ran shugaban kungiyar masu shiga da fitar da kayayyaki zuwa kasashen ketanir ya bayyana wannan matsayin wanda ya zo akan lokacin shiga harkar kasi kasa a gwiwa don cin masauyin da ake sa ran samu
3: babban abu ne kuma mun gode ma shugaban kasa kuma in ka duba tun lokacin Jonathan ba ai wannan ba abin ya tafi a hankali hankali amma shi wannan shugaban kasa da ya zo da yake ya san muhimmancin samu wanda zai dinga kula da duk wannan harkar shiga da fita din na kayan mu ya saka hannu a abin gaskiya mun gode
1: hakan zamu yace sauyi ne kenan da ya zo a kan gaba ko koya
3: haka ne kuma kamar yanda nace dole ne su kuma impera sabar hukuma din su kara habbasa na terms of ilimi aikin su da ma'aikata
1: na daga dokoki ko kuma ce sabbin dokokin da wannan sauyi ya zo da shi shine tabbatar da kaucewa cajin da bai kamata ba kare masu shigo da kaya da fitar da su da dai makamantan su a matsayin ku na waɗanda kai sai ku ne abin yake shafa wasu irin shawarwari za ku bayar domin ganin an tabbatar da bin abubuwan da aka gindaya kasa
3: ni kullun da yake ni ina fitar da kaya da fitar ba na yin wasa da imperative dan na mai da su kamar loyina ne in na samu problem ko da a turai ne za su iya zuwa maka turai su karbo maka hakkinka balle kuma anan kasa ka gani kullun na fadi ma a courses da muke da seminars da taro da ake cewa wannan fa imperative din kamar loyinmu ne za ku tafiya tare da su ne in ka samu wani targana suna
1: misali me kira yan wannan kungiya wajen su fahimta wannan hukuma su kuma cire tsoron shigo ko kuma
3: ba wani abu nan bane abin da zaka yi kawai karanta abin zaka yi in ka samu skill ka zo office mu na chief council anan muke ko kuma ka sami impera da maka ainihin abin za a ba mu kororo ne da wannan harka ni shekara ta 35 na harkar fitar da kaya da shiga so na san kusan abubuwa da
4: kungiyar masu shiga da fitowa kasashen ketare mu yarayya ta soyayya sunan hukumar kyautata harkar shiga da fitar da kayayyaki ita a kasarashin jiha yaba mata jiha ta dauka na tsabtace sha'anin hakar ma'adanai ta yi shugaban kungiyar Alhajin Musa Santra Kimfali bari mu je ga wakilin mu Nazir Abdullahi domin jin cikakken rahoto akai
5: kin baye ne dai gwamnatin jihar Bauchi da sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran bayyana matsayin kasa da gwamnati ne aka samu

0: fara hakan ma'adini da cewa ai gonan kakansa ne ko kuma ai kufayinsu ne ko na makamancin haka kai ta kokarin wayar masa da kai da zai taba ya dama kuma da ganga to alhamdulillahi ai dabda an fara fahimtar mu al'amari ya fara daidaito kenan domin jama'a da dama sun dauka abun ba matsala abinda suke sun dauka halattaccen abu ne
1: daga karshe sai ya buƙaci gwamnatin jihar Bauchi ta kawo musu dauki cikin harkar tasu kamar dai yadda ta yi wa kungiyar alƙawari na ba ta mota a kwanakin baya
0: akwai alƙawari mai girma gwamna ya mana commissioner ya ba mu tabbaci mai girma gwamna zai ba mu mota ya ma ce a ba mu domin na tuna mai girma wannan mota ba ta zo hannun mu ba mun fi karfin mota tabbas amma ku yi bikirki za mu alfahari a ce wannan motan da mai girma gwamna ne ba mu don jinjina ma kokarinmu
1: karshen rahoton kenan Naziru Abdullahi DRC Bauchi
2: shirin yau da gobe na DRC Bauchi
3: Idan shugabanni suka sauke nauyin da ke kansu ba tare da gajiyawa ba, rayuwa kan yi sauki. Ci gaba kuma kan zo ta fuskar da ba a yi tsammani ba. Shi kuma batu na sauke nauyi ba wai kawai ya kunshi aiwatar da wani aiki da za a iya gani a zahiri ba ne. Amma ya hada har da na kalaman hankali da faɗakarwa a lokacin da wani babban batu ya taso. A irin wannan gare, Alhaji Abubakar Muhammad. Matuwabi ya buƙaci al'ummar yankin sa su yi kokarin ba da haɗin dauke da hukumar bakat mai kera bakatin karɓa a yi wanda shi ne kuma shugabawar ma'aikatan ƙananan hukumar sarautun gargajiya ta jiha ya bayyana hakan ne
4: abin da zan yi kira a kan gudarwa ruwa wata su ji tsoron Allah saboda wannan abubuwa abu ne na tallafi wani zai zo ya ci yayansa shi da ne wa dan zade ku ga ya zabi karbi gidan sauro ko sun ana amfani da su ana dasa ko irin kina su gane cewa ba alheri bane kuma wannan abun Allah zai tambaye mutu saboda ni ne cinye kudin sai bar a taimaki al'umma masu karamin gidan sauro nan ba ka karfi yadda abin da kake bukata ka ji kana dan nan muna ke aji tsoron Allah a daina wannan abubuwa wannan yayan ka bine ka zabi guda biyu ayi sa sauran hudu ko ka bar shi ma wani da bai samu bai samu yanzu kai ka je ka bata shi ka hana wanda kuma shi iyalan zo yana sauran sun ciji suna ta fama magani a asibiti Allah muna kira mutanen su daina irin wannan abu
5: akwai wata rawa da kake ganin shugabannin al'umma musamman masu unguwanni za su taka dan tabbatar da wato an kauda wannan matsala
4: kare daga sai mun ma gaskiyar magana yau ne na ji wannan complain din amma da insha Allah zan tare da su masu angwani na wanda kuma za mu hada kai da su masu sauran hakimai na sauran kasashe da na jama'ar saboda a ji hankalin mutane su gane wannan abubuwa kuma a daina lalata su wannan gidajen su Allah ya ba mu wannan aiki
6: gashi an zo lokacin girbi wani kira za ka yi mutane dan gani da sha
4: to alhamdulillah na ji dadi da kawo batun har mun fara zama

0: wakilanmu kan yadda suke shirya al'amarin daraktan hukumar agajin gaggawa wata jiha Sema Alhaji Musa da ke
1: lokacin hoto ni kujerar nan ba san firago wannan rahoton ni ba ni bane to amma da yanzu ni nayi kuma da jar ba aka sauran ba Allah ya ikon sa ana wasa ka samu ba ku ci sai ka samu ruwan da za a samu a ci ka samu ina oga yi da kun suna manya ta mu gaba ta mu sai ki fada man tamba ba aka samu ba sai ka fada mu ita kuma oga sa cin sa marka wannan kuma ba samu a cikin wata ma kalmu anan shine wanda suke ruwa lokacin gudanar ruwa kada a yashe su a da fito a ciki kusa da gurin da Allah
2: radio mai kwazo BRC bincike cinta ta uwa mu ba da mama
1: aka su ci sai gwamnati ta zo ta yi aiki irin na kai ko mu ji aiki ba ta kasa bane amma tana da buƙatar yawa a kwai gudanar ruwa nukin su ku ji ku su kiyaye da Allah idan an ga ruwa ya zo a yi mutum ya barzi ya zuwa gida kare bari ya ce wani hadirin dawo gida saboda kar ka je ka kana tsammanin ruwa magiya kuma za ka samu

0: gona kici kuma ku ayyuka muna kira da umma wanda suke karkara auke nesa su dawo gida kiyaye ko kuma
1: yatta hu kuma agakar sadawa al'umar hukumar Bauchi ta mika mata yara manyan gobe wajen samar da rabar hasken wuta wanda babbar matsayi da take fawon lokaci dan jin cikakken yake a bangaren labaran Hausa bi al-sirri al-umma da bangaren zantawa da manema mallam a sarkin sosai labaran killanci da sirri al-umma haɗi da labaran turanci bi al-sirri al-umma ki da su amma na garuruwa har Bauchi bala gwamnati shine shiryen mu muke ta yi sa ya fata
2: rashin matsayin shekara da wuta
1: a harsuna na jahar mu bi an sirriyan al'umma
2: daga ba aka ji tausayin mu na transformer sai zama na transformer nan ba
1: mun na mako ba sirriyan al'umma ki waya kananu ko mu bi an sirriyan
2: a yanzu haka muna da wani kama na shigo cikin
1: al'umma

Kwaro barka magital under ran gida da wasanni. Zamu fa kasa da ku zaya haya.

0: man dan su cikin wata da sa hannu gwamnatin inda tsadar rayuwar ma kasashen ƙetare gidajen man kasar su kayan fetur ta Ghana farashin lit CD 16 ikarin far kamar coil da shell
1: eh sabo baro kuje ga Fatmiya
2: karkatar da kudaden gidan mai da kai ne ratin mai suna ga zamu uku ko kira dubu kotun sharali a jahar Bauchi kardaiman dutsen ci dan jahifin landa a matsayin wakiltar da karar a gaban kotun ana tuhumar sa Abdullahi Ahmad da laifukan cin amana cuta da karkatar da duki ya waɗanda suka sara 27 sashi na 195 a ya kotun cibin life ya haikacin kula da gidan mai da ke birnin bauginsa da karkar gidan mai da ya bai na cire zuwa jihar Filato inda ya ci gaba yayin da jami'an da neman sani kuma ja sun yi nasa jihar Filato duniyar mu a yau da shiryawa radio BRC Bauchi ta mu tare da a gaban kotu inspector Alhassan Ibrahim ya roƙi daukan taukan da ake roƙi kotun biya wanda dadan da suka inda tara dan kotun taka sai ta waiwayi dai abin da ya dauki han sai billahi ahmad ya amsa laifin da ake tuhumar sa da shi bisa ra'ayin kansa ba ta
3: mita 94.6
2: da an tilasta masa ba bayan amsa laifin tun kotun ta yankin hukunci a takaice shi da laifi tare da gidan yaro uku ko 70 daga mai haƙƙi 50 yankin masaukuncin birnin wanda aka aiwatar a gaban kotun daga nan ne aka ta sake yar Saifullahi Ahmad zuwa gidan gyaran hali inda zai ci gaba da har sai ya ya kudaden da kotun ta dora masa hoton kenan
1: a rahoto na faya la digital kiam

0: cikin wani
1: kuma tane sun gwamnati sun gamsu da abubuwan da shirin Adar Muhammad
0: aka kafa zama local government ina gani a duk local government ne ce sir ba wanda suke sa kamar mu
2: wannan issue din lalle ya kamata mu shiga ministry of education ne samu commissioner da kaina
0: mu guji siyasa don kudi mu guji jin siyasa wata yaudara da ake wa mutane
3: madalla masu sauraron mu lokaci assalamu alaikum kuma arzikin sake saduwa kansani kuma zabe ta kasa mai zaman kanta wato INEC ta bada dama ga jami'u da ɗan takarar siyasa hurumin fara yakin neman zabe na shekarar 2027 a matakai daban-daban na kasar nan don ƙara share fagen damara na tunkarar filin kokawar zabe da ke tafi na shekarar 2027 in Allah ya kai mu kamar yadda masu azancin magana ba a fafa aucin Yakubu tuni da masu tallata su har ma da yasa suka fara motsawa wajen ziyartar al'ummar jihar nan an goyon bayan su tsara a wannan fili na shekarar 2007 kamar APM mai alamar rogo tuni ta fara kadi a matakai daban-daban na jihar musamman ma a wannan lokaci da jihar mu ta bau ciki da zaɓa da ke ƙaramar hukuma da kuma disina da ke ƙaramar hukumar shira kai hakan ne ma ya sa muka tuntuɓi mai magana da yawun jam'iyyar a jihar Alhaji Abdulki ciki kan batun
1: ta sahale a fara maganan campaign campaign din mu daga sama har kasa idan baka manta ba mun yi tafiya mun je Abuja akan bude katafaren office din dan takarar shugaban kasar mu shi His Excellency Shehu Makinde wanda tuni an bude office din nan kuma ana ta kokarin karasa campaign directors din sa to ba iya matakin tarayya ba kawai har jiha har kuma senatorial seat mu duka suna nan an riga da an yi directories daban-daban kuma an samu shugabanci na wayannan director da su jagoranci zabe musamman a wannan zaben da muke tunkara ta dubo yo ta 27 insha Allah
3: a daidai wannan lokaci akwai a nan jihar Bauchi da maza fuke karbar wanda madda na fuskanta nan a safar mota
1: haka ne ya tsab akan magana da kuma kamar hukumar shira kai gama ɗan din mu a wai guda biyu a daya shi dan majalisa ne ya riga mu gida sa daya mazabar shi yanzu shi ne so wannan majalisa wannan maza ba ya kan cama ci zaba sannan dalilai ya sa a yi wannan zaɓe to mu a matsayin mu na jam'iyya arin mu shi ne dukkan zaɓen da za a yi girman tikan kantanta ta da wasa har lungu da tsako na wannan mazaɓu karin za a yi zaɓe a wuraren su muka taraka da su kai tsaye zuciya da zuciya domin mu fahimci ina ne musamman wajen karɓuwan jama'a a wannan mazaɓu to alhamdulillahi ala kulli halin da muka je wannan mu hankalinmu ya kwanta domin irin da fifi da aka yi mana aka fito kwai da kwarkwata aka karɓe mu da yakana har da kyauta to wannan abu ya zama mana sabo kuma ya sa mun sake samun ƙarfi a cikinmu da sanin cewa waɗannan kujeru dama da suke waɗannan gurare kujerunmu ne wurinmu ne mun saba cin zaɓe a wurin ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba to saboda haka za mu ɗora ne a inda muka tsaya kuma fitowar mutane sun gamsu da jagorancin wannan gwamnati sun gamsu da abubuwan da shi mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi yake yi domin cire ayi a roƙo
3: Alhaji Abdul Shakur ganin wannan campaign da kuka kaddamar na wannan majalisu guda biyu kwace mazabu guda biyu kuma kun yi amfani da wannan dama a jam'iyyance wajen tallata ɗan takara da kuke da su na fuskantar zabe na shekarar 2027 za iya cewa ba ku samu tijjiya ba a wajen al'umma ganin cewa jam'iyyar sabuwa ce a nan jiha ko kuma wasu daga cikin ɗan takaran ba samu wani tijjiya daga al'umma ba
1: babu wani tirjiya ai kamar yadda na gaya maka rannan ita jam'iyyar mu ta APM ba ta fito da dan takara sai ta yarda da nagartansa ta yarda da mu'amalarsa da mutane ta yarda da karbuwansa dukkan wayannan yan takara taro guda biyu mutane ne wanda mutane suka yi na'am da su wannan mazabu da muke kada ka manta na ebe abin da kai mutumin da zai cire mata kitse a wani ta musamman ne da wannan gwamnati da muna da aka tare da abu guda mafi yawan mutane ne da kuwa already yanzu haka dan takaranta girgir to kaga tarihi ba haka take ba kuma musamman harka na majalisa an fi son mutumin da yake da wayewa na musamman yake da mu'amala da mutane na musamman kuma yake da ilimin fahimtar aikin majalisa a yi bisa irin wannan turba da nagarta muka fito da yan takararrun mu wanda za su wakilci jama'ar Sakuwa da kuma Disina
3: menene kiranka ga al'umma wannan mazaku da za a gudanar da zabe ranar 19 ga wata
1: to a kira na musamman wayannan mazabu shine ta hukumar zabe ta kasa ta bada dama a je a yi campaign domin a kawo wanda za su wakilci mutane a wayannan gabobi to amma abin da ya kamata su dade dubawa shine su dubi wayansu mutane ne suka zo musu da gaskiya su dubi wayansu mutane ne suka zo musu wanda sun saba da su suke kawo musu abubuwa na cigaba a wannan karni kada su raja akan mutanen da za su zo domin su sayi imanin su da wani kuɗi ko wani haja ko wani abu mu abubuwan da muke yin su muna yin su ne bisa kwarewa da kuma yadda idan an yadda da kai insha Allah za ka yi kokarinka ka tabbatar da cewa wayanda suka baka yadda da amanna yaddan su da amannan su bai fada a kasa banza ba wannan haka muka ci gaba da yi kuma insha Allah wayanda yan takarkaru da aka kawo su guda biyu insha Allah za su yi wayannan kujera wani lokacin ma idan ta zagayo ina ga ba sai mun koma gaya wa mutane cewa ga iya nagartansu ba mu za su kira musu mana godiya domin ba su karin dama su ci gaba da wakilcinsu a wannan majalisa namu na jihar Bauchi so saboda haka mutane muna kamar yadda muka faɗa mun je kuma mun nemi alfarmansu sun yi na'am da alfarmansu su fito su zaɓe jam'iyyar APM da wayannan yan majalisu guda biyu daga wayannan mazaɓu guda biyu a zaɓe su cikin aminci ba tare da suna da tashin hankali ba kuma dukkan abin da suka zaɓa shi za a ba su insha Allah saboda dukkan matakai na kare wannan kuri'a idan an zaɓe ta insha Allah mu a matsayin mu na jam'iyya za mu bi dukkan yadda ya kamata yadda doka ta sahale mu kare musu kuri'ansu har ta kai ga tudun Nasira
3: a Alhaji Abdushakur daga ƙarshe kai ne mai magana da yawun jam'iyyar APM a nan jihar Bauchi a cikin satin da ya gabata akwai shugabanci na jam'iyyar PDP bangaren masu mara baya ga shi gwamnan jiha da suka ayyana cewar sun dawo cikin tafiyar wannan jam'iyyar ta APM mai alamar rogo ko akwai wani shiri a jam'iyyance na ganin cewar an ba su wasu mukamai domin a ƙara wa jam'iyyar ƙarfi na ganin cewar an cimma nasara
1: eto kasa abin da yake akwai shine gaskiya idan duk abin da ka saka a gabanka shine gaskiya shi samun wani mataki zai zama maka da saukin gaske lalle mu a matsayin mu na jam'iyya mun yi murnan wato narkewar wannan jam'iyya PDP da ta narke daga saman ta har kasa a matakin jihar Bauchi suka yadda da cewa hanyar da za ta kulle kenan jam'iyyar APM suka kuma dawo wannan jam'iyya domin su bada gudunmawa wansu na maganar yadda za a yi a yakin neman zaɓe shi lallai idan mutum ya dawo a kan wata turba babban abin da aka fi sawa a rai shine nasara shi nasarar shi yake haifar da dukkan wani dama da mutum zai samu daidai da gudunmawar da ya bayar to muna na'am da su kuma mun san cewa shi mai girma gwamna mutum ne adali wanda zai duba dama ya duba kuma haƙu to insha Allah bisa wannan adalci nasa mun san zai tafi tare da kowa kuma dukkan wanda ya kamata a ce ya samu damar shiga a wata bangare na wannan gwamnati mai girma gwamna na san ba zai bata lokaci ba zai bada wannan dama domin a tafi tare a gudu tare a kuma tsira tare
3: mai magana da yawun jam'iyyar APM na jiha Alhaji Abdul Shakur Dallabi ke mana ƙarin haske kan shirye-shiryen zaben da ke tafi. Idan shirin namu ya nausa karamar hukumar Gamawa kuwa, a ci gaba da yake yi na karɓan bankuncin al'ummar karamar hukumar ta Gamawa a matsayin sa na sabon shugaba, Honorable Ali Babio, magajin rafin Gamawa. Ya karɓi bankuncin al'ummar garin Gadiya da su ka ziyarce shi aiki, kana kuma suka shigar da kokensu ta kankin na Gadiya. Yayin ziyarar tasu shine Malam Dauda Umar P da kuma shine wazirin baya ya kuma al'ummar Gadiya.
4: Hukumar Gana mun zo ne maka murna a SBM Muskanda. Muna da labarin cewa kai infamin inda muna zuwa maka wannan na ranar wani makamika da ca kuma mana kara nuna alamar kara ta karban jiki ya sa ke iya rike kujerar nan kamar na ayi. Kana alkin kan wanda kake yi da Allah ba ka kun jagoranci abin ne ka tsara wannan kwat a shi da yawa wanda na farkon da na biyu akwai karancin malami na uku muna tsorawa mu shugaban ƙaramin hukuma da ake fuskantar sa a sauran ƙwararrun kuma zan gurwa shi jagoran makarantar yara tun sannan makarantar don kinyan shiyafi ne sanin al'amarorin jiya ne cikin makarantar ne na faɗi wannan daga cikin su.
3: Malam Dauda Umar wazirin Gadiya, bayansa ne kuma sai shugaban makarantar sakandare ta Gadiya Ahmad Mu'azu.
5: Mun zo mu ne don mu taya ka murna da farin ciki da Allah ba ku wannan kujera, saboda har ga Allah kar dai baki na yi wannan dan ina ganin tunda aka gama ina ganin a duk lokacin gannan nan lokacin sirgo ne sa'a ba wanda suke sa'a kamar mu, saboda wannan bawan Allah kowa ya san shi tun yana kwamishina mutum ne wanda yake son ba in ya fito a kowane matsayi da ya taka yana kawo ci gaba a wannan local government musamman a bangaren education. Kuma wayannan makarantu da aka upgrading guda 10-15 a gama shi ne wanda aka sasu. So a madadin haka shi ne mu muka zo mu masa murna, amma ko muna ranges da muke da ni dai ni ne kada magan ma education daga nan ba sake fasin nan kowane malami. So mun yi tam 1-2-3 yanzu dai mun gaba da SS1 mun shiga SS2 har yanzu newly SS1 sun zo. Mun samu taimako ne daga volunteers din mu daga cikin SBMC din mu, aka samu mutanen gari samari wanda suka gama NCE suke zuwa suke taimaka mana da haka muka samu muka kai ga wannan gari. Na biyu muna da matsaloli kamar yadda aka bawa makaranta wannan kancirori FCMC din su ne suke sacrificing aljihunsu da sauran duwa abin da zai alli wani lokacin ne nake sayawa. Sannan ba wanda da yancina SBMC din nan su ne suka zo aka yi improvising aka yanki bishiyoyi aka yi basuke zama. Amma dai bencinan sun yi kanan tun da yanzu classes din sun gama biyu. Sannan muna buƙatar a taimaka wasu members sun an kawo wanda an kai su mun tabbata za su taimaka mana wajen tafiyar da shi wannan karatu. Sannan akwai matsala na class, har ga Allah ajayin ta zo ta yi classes amma guda biyu tunda muna zanne ne da primary school da upper basic da mu duk a wuri ɗaya muke. So mu class ne suka bamu, yanzu mun zama class biyu, saboda haka yanzu a wannan tamu da muka dawo ne sai suka zo bamu da wani aji da za mu yi occupying SS1 only SS2 ne kawai. So shi ne make it ta gwamnati ta shiga ta taimaka ko da one block of two SBMC yanzu an ba a nemi zana ne ma a saka da itace a fara saboda karatu ya su gaba. Sannan kuma na yi magana na volunteer koyarwa ba yanzu da aka ba mu casual staff wanda aka ba mu mutum biyu da su kowa muke da shi, amma suna zuwa ne suna supervisor lokacinsu suna koyarwa ba wani abu da ake ba su ne muke roƙon cikin financial support ne a rinka ba su, saboda dama suna yi ne ba don kuɗi ba don garinsu ne, amma in mutum yana yi yana ɗan samu wani abu da zai wanke hannunsa to wannan zai taimaka. Radio BRC. ya tsaya ya ci gaba da yin wani da ya kala baya an yi first maluwa an kai tara musuwa kai zindiwa zindiwa an yi makarantar babu principal ba malami ba dalibi amma an kai musu har mutum biyu an kai dubu amma gaskiya gaskiya ba first ko mutum ɗaya ba to wannan yana daga cikin ƙorafinmu da muka zo da shi
3: shugaban makarantar secondary na GDSS Gadiya Malam Ahmad Mu'azu shi ma ɗaya daga cikin mamban kwamiti na makarantar Malam Hussaini Awal yayi nasa jawabin
6: yan uwa na yan kwamiti mun kawo wannan ziyara don nuna taya kamurna ga hawa wannan kujera kamar da ya dan korafe-korafen da muke tare da ita a wannan bakarayen da ya abun zo a wani kwamiti alpha business nan muna da ginannu amma kuma sun ɗaye so muna da block ɗaya ne 3 classroom muna da block 3 masu 2 classroom kuma duka a kware suke babu grade wannan block ɗaya da yake magana class ɗayan nan wanda shi ne bana aka gina shi so kaga akwai juniors akwai secondary school kuma duka malaman nan a gauraye suke volunteer suke share so da wannan dalili shi yasa muka kawo ƙorafi ko kuma neman agajinku a hukumance don a taimaka mana a sama mana inda za mu su dinga in an tare an kuma da yanzu ma a primary school suke share so kuma primary school din nan ba fata yake ba lokacin da ruwan garinmu nan ya zo duka da primary din ya zo ta nan yake floating to amma idan Allah ya sa aka samu aka taimaka aka gyara waɗannan classroom din to da primary din da junior secondary da secondary din duk in dai waɗannan blocks din sun gyaru insha Allah kowanne zai samu inda zai yi share so da aka shi sa ranka muka zo mun kawo chapparmu da kokonbaranmu da girma shugaban karamar hukuma a duba wannan kuka namu da idan basira da kuma tausayawa.
3: Malam Hussaini Awal daga nan ne kuma mataimakin shugaban karamar hukumar ta Gamawa Alhaji Malamji Muhammad salamken farko na Gamawa ya yi jawabin karfafa gwiwa ga daukacin tawagar ta garin na Gadiya da suka kawo wa shugabanci na karamar hukumar ziyara.
7: Wakile da kuka zo daga Gadiya wato mai gina karamar hukuma idan kana jin kasagun duk to wannan sune Gadiya duk waɗannan sune tushen sune ainihin backbone na Gadiya kuma ina tabbatar maka suna da zil na yin karatu kuma ya karɓi ina roƙo a madadinsu don Allah a taimaka mu suna ɗaya daga cikin hakiman da suka tsaya kai da fata don cewa ya zo ilmanta ba don wani abu ba saboda su tafi daidai da zamani saboda karshe duk aka ɗauko wannan aka zaɓo aka kawo don su kawo wannan kuka nasu kuma ina roƙo a madadinsu ya shiga bana inda hali Abdulrahman zai iya taimaka musu kamar da gaya maka suna da zil suna ɗaya daga cikin lokacin daga ta musu kai zil na yin karatu
3: mataimakin shugaban karamar hukumar Gamawa Alhaji Malamji Muhammad salanken Gamawa na farko daga nan ne sai wanda aka kawo wa ziyarar wato sabon shugaban karamar hukumar ta Gamawa Horabu Alibabio magajin rafin Gamawa ya yi jawabin godiya har kuma ya yi alƙawarin dubi a cikin koken da suka gabata masa.
8: To hakika muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon saduwa da ku a daga wannan lokaci ya kawo mana ziyara sada zumunci da kuma gabatar da bukatu ciye addabar wannan makaranta ta Gamman Day Secondary School Gadiya. Hakika da wannan makaranta ce ta farko da ta zo mana da irin wannan matsaloli ba masu ba da mamaki ta fannin karancin ma'aikata kamar makarantar da take bikin check point din nan Gamman Girls Arabic Day Secondary School sai na fahimci kuɗin ma haka kuke wato kenan ban da principal din makarantar duk ma'aikatan wurin volunteers ne kawai to nan da mai dai haka muke fama shi kansa principal ne kawai ma'aikacin hukuma amma duk wanda suka je suna koyarwa a makarantar yan zaki ba maka jiwa su tabbani ba a wani incentive da ake ya samu ta kawai nan da makarantar na kaɗai take da wannan sai kuma kawai abu ɗaya ne lallai ya kamata mu shiga ministry of education ne mu samu commissioner da kai na da farko mu tattauna da shi a kan wannan da na ga profession da ake na kamar da ka faɗa na kwanan nan da mu na ga banga ban gaɗi a cikin wasu ba ya ga dai ba ya raga to a jikin na ganin akwai ƙarancin bafi amma kuma wanda aka ɗiba na kwanan nan ya kamata da a cikin mun samu
2: ko da bugi ne ma ce at least in talabu suna makaranta suna karatu in sa kai kawai ba su sai su rike makaranta a waya dalibai su graduate su daga those schools koma daga yi sa secondary facility da ya kamata a ce akwai personal da su iya taɓin kiyaye na makaranta din amma don ƙorafi da wajen wani ya fi ƙarfin karamar hukuma da makarantar da primary facility wani suna ƙarƙashin gwamnatin jiha ne taimakon da za mu yi dai a nan shi ne volunteers na kuɗin gudana ne sun kai suna volunteers ne in kai jargo ka tuwo mini da sunayen volunteers na kuɗin gudana ne ga mana fowar da ne masu gani za mu gana da su deputy chairman da su council ina da kuma duba mu ga possibility don zan iya tafiya da su nan a shi commissioner for education da ga ya kowa sai ɗaukar mataki ya ga in kuma suna da serious challenge za mu iya kawo labarin da har mai yiwuwa in za mu iya engaging wasu a madan casual staff a ɗan samu da wani starting point ko ba gaban kafin ga yadda za a yi in bi alƙawari asibiti ne kawai za mu ba su wasu slot na ma'aikatan da suke volunteers saboda ana da ƙarancin nurses da idan muka gama da hidimar su mutum na gara mai ga education sakarin a turan wani suna wurin nan suna yawon da muka nema kodai jinayen kamar gyare-gyare na akwai agile project suna kan wannan ban san wanda an yi wace kananan mintali ne zuwa
3: shugaban kamar hukumar gamawa a lokacin da ya karɓi al'ummar garin Gadiya na taya shi murnaki a matsayin zababben shugaban gamawa ga karamar hukumar gamawa sai kuma shine namu nausawa karamar hukumar Giyaɗe inda ake yi da Alhaji Sama'ila Magaci gwani mai goyon bayan ɗan takarar dattawa na mazaɓar Bauchi ta Arewa ƙarƙashin jam'iyyar PDP wato Dr. Abdulkadir Adamu Isawa Alhaji Sama'ila Magaci gwani ya bayyana dalilansu na mara baya ga wannan tafiya.
9: Mu guji yin siyasa don kuɗi, mu guji yin siyasa don wata yaudara da ake wa mutane. Sheikh Abdulkadir Isawa yana da ƙudurori sun kai kusan guda bakwai waɗanda ya zayyana su kuma da yawansu ya fara musamman abin da ya shafi harkar ilimi yana da muwa akan a ilmantar da al'umma. Ilmantar da al'umma shine cigaban al'umma. To a uku na bangaren karatun addinin Musawa yana iri a ƙara giya da akwai waɗanda ya ɗauki nauyin su suke karatu a sakandare, wasu suke jami'a, bayan shi ya nemo musu admission suke karatun kuma yake taimakon su da ɗan abun goro a wata-wata ba dan komi ba. Shi malami ne a jami'ar kuma ɗan kasuwa ne, ya sa dukiyarsa dan ganin sun yi karatu domin yin karatun su zai amfana da al'umma. Haka waɗanda suke karatun addini ya ɗauko su ya sa su a Islamiyya, wani ya sauke Alkur'ani ya fara karatun fiqh, in ya koma gari su shi ma ya zama almajirin da zai karantar da wasu. To ashe in muka dube shi ai ya bada gudunmawa a bangaren ilimi, sannan yana da kudiri ne kyau a bangaren lafiya, yana jin zafi a ce matarka in ta je haifuwa kudin da zaka yawa ba za ka iya ba. Wannan lalacewar hidimar abin da ya shafi lafiya yana ci masa tuwa ƙwarya yansa na farko domin ya to a samu lafiya don sai da lafiyar a yi karatun. To bayan wannan yana da kyakkyawan shiri akan matasa da mata. Matasanmu yana so ya yi amfani da wannan damarsa in Allah da ya nemo mana hidimar da za a yi ta a koyar da mutane sana'o'i, mutum ya tsaya wadda ko ka ce zo ka aikin gwamnati ba zai yi ba. Don ni ya samu ta sana'arsa ta hannu ko wani jarinsa na kasuwa siris da za a tallafa su tsaya da kafa a gure. Yana da kuma kyakkyawan kudiri yadda kasan nan kowa ya san matsalar da ake cika kan hidimar tsaro. Duk da cikin izinin Allah shiyar mu ta kata gumbanmu da matsalar tsaro, amma ko kana da kyau ka hada da wanka ya tashi ya tsaya ganin an sake bada duk wata shawara da duk wani aiki da za a yi a sake samun tsaro akan wanda muke da shi. Yana da wannan kudirin, sannan shi kansa manomi ne. Abin yana damunsa akan yadda za ka ga manomi ba su da taki. To Sheikh Abdulkadir Isawa yana so kawo mana noma na zamani wadda kafin a yi sassabe zai iya kokarin su ya ga cewa al'umma waɗanda suke noma ba ƴan waɗanda za a ba su su kai kasuwa ba, sun mallaki takin su sun ajiye a gidajen su ana ruwan sama su fita da takin su da iri wajen yin noma. Duk wasu hanyoyi da za a bi noma na zamani Sheikh Abdulkadir Adamu Isawa ya karfin gaske wajen an ta noma ta yadda za su yi. A matsayinsa na ɗan kasuwa yana so yadda zai yi enterprises nan ya shigo da ita a ga ta hanyar da za a tallafa musu da jari na sana'o'i. Akwai bashin da ake bawa mutane wadda bayi da ruwa a ɗan kasuwar da aka tabbatar da kasuwancinsa wadda in an bashi shi ma zai taimaki wani. To duk wannan program ɗin daga majalisa Sheikh Abdulkadir Adamu Isawa a shirye yake idan Allah ya bashi wannan dama ya zo shi don a tabbatar da su. su. Sheikh Abdulkadir Adamu Isa wa yana da kuduri masu yawan gaske saboda yawanci da irin matsala irin ta lokaci, amma in ba dan haka ba sai mu kai awa biyu muna fadan kudurorin sa. Sheikh Abdulkadir Adamu Isa mutum ne mai zumunci. Sheikh Abdulkadir yana Kano, yana karantun sa, in dai kan sanar da shi ko aure ko mutuwa ya ji labari zai zo yi iya abinda zai iya, kuma mutum ne da zai yi wahala ka kawo kukanka wa Sheikh Abdulkadir Isa wa duda a matsayin sa na almajiri, domin yanzu ya fi danganta kansa da almajiranci da karantarwarsa a jami'a fiye da hirgimar kasuwa. To don haka za ka ga yayi sa wajen taimako gwargwada abinda zai iya, ba dai ka ce masa abu ya ce babu ko ba zai yiwu ba, zai ce bari mu abinda Allah ya bamu iko. Kuma ina so mutane su sani Sheikh Abdulkadir Isa wa manufofinsa kan al'ummar shiyar Katagum ba karamin manufofi bane, ba dan komai ba, saboda Allah ya albarkace mu a shiyar Katagum muna da tsarin da za a zo a yi noman rani musamman irin kasar zaki da irin Gulkadam, in Allah da ya ishe mu ka dauka kamar muna Kano yadda ake noman rani. To Sheikh Abdulkadir Isa wa ya ce cikin izinin Allah yana so kudirinsa na farko a ga cewa wannan Gulkadam din a shekarar farko da ya zama sanata, in mun fito mun zabe shi ya ga cewa wannan Gulkadam din ya zo domin ya zama tarihi daga Najeriya daga kowane bangare a zo shiyar Katagum don daukan amfanin da muka noma. Sheikh Abdulkadir Isa wa bai tsaya a nan ba, mutum ne da yake daraja sarautar gargajiya, domin ko ba komi duk inda almajiri ke san darajar sarauta, yayi iya kokarin sa wajen ganin yadda za a samu zaman lafiya a masarautunmu. A matsayinsa na malami yana bada shawara a duk tafsiransa da sauransu, kuma a shirye yake yadda masarautunmu suke ya ga wace irin gudunmuwa zai bayar, domin su ne iyayen ƙasa, su ne ake samun tarbiyyar karkara a gare su. Zai yi iya ƙoƙarinsa wajen ganin an haɗa kai da sarakunan gargajiya, an ga wace hanya ne za a bullo domin sauce rayuwa. Dan ku shirin da Sheikh Abdulkadir Isa yace yana jin takeici yadda mata su suke fita suke wahala suke dawainiya don ciyar da gida ba don komi ba, saboda yanayin yadda rayuwar da kuma da talauci ya shu. To yana so a ga wace hanya za a bi a tallafa matan, a tallafi mazajin domin su ne iyaye mu na cikin gida. Idan aka kiyaye sana'o'i yanzu mace 30,000 sai ta yi matsa ko ta yi mangyada ko ta yi taliya ko ta rinka yin kosai ya zama da wannan za ta rike iyayen. To cikin izinin Allah yana daga cikin yanzu ma bai samu kujerar ba, ba dan rashin lokaci ba, akwai ko wasu lokuta da yake samu musamman irin lokacin azumi, wadanda zaka ga an ware wani abu na mata ne, wani abu na marayu ne, ana ba su musamman marayu marasa galihu. Wallahi Sheikh Abdulkadir Isa wa yana da tausayawa kan wayannan bayin.
3: Alhaji Sama'ila maga wani giya ne ki bayyana dalilansu na ma baya da tafiyar dan takar kujerar su ta arewa a Jambi a zaben shekarar 2007 in an kuma da hakan ne shirin na yau ya zo karshe. Adadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki. Ni Abdulrahman Umar Udubo da na jara ga mai shirin ke mana fatan alkhairi.
10: To ya ce Abdulrahman dauke da shirin na maji magani. Na sauraron kasance tare da mu gobe in Allah ya kai da safe da misalin karfe 8:30. Maimaitin wani shirin ya zuwa mai sauraro akan mita 94.6 BRCTFM Bauchi ake sauraro nan gaba kaɗan da misalin karfe 9:30 kenan shirin na kunnen kanawa zai zuwa mai sauraro sauraro da misalin karfe 10:15. Wato tafsirin Alkur'ani mai girma da zo da misalin karfe 10 daidai tare da Sheikh Fatahi Dahir Usman Bauchi, wanda zai kai mu zuwa karfe 10:30 yayin za mu kawo filin yan club filin matare da kungiyoyi iri daban-daban. Zaben mu kwana lafiya wanda zai zo mai sauraro da misalin karfe 10:11 har zuwa karfe 12:00 sauraron minti 5 yayin da za mu kawo addu'an rufe tasha. Za mu rufe tashar mu watsa shirye-shirye ne a yau da misalin karfe 12:00 daidai in Allah ya so. A ci gaba da kasancewa tare da BRC kan mita 2.6 a halin yanzu Kano.

Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa ta kafar BRC. Ranmu, tafi na ko hadin gida, littafi na uku. Abdullahi Sharada. Ta wallafa littafi ko dahiri mai fata zai ba mu littafin. Jiya ku mai sauraro a inda idan ce yayi ne mu fara zuwa mu ga da abarin ya turo nace to yazo din tsala bace na san zai ka koran da abba zai mun ne a gaban sa da haka muka yi sallama ya tafi anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora mun dai rabo akan sai bayan kwana biyu zai zo mu je wurin abba gobe gabatar da shi a matsayin wanda zan aura bayan na koma cikin gida ne iba mana fin alola sai in isar la kafin isar da sakon sai bayan nayi sallar sannan na same ta a falin ne kuma hirar da na samu suna yi ta yi kamar da sirri haka na dan koma da baya mama ce tace ya aka yi ne Fatima shigo mana da haka na shigo a daren bayanin ina son ya turo iyayensa amma kafin nan zamu je da shi gidan abba tace dai ne za ku je din tace ya ci jibi ba matsala in kun je sai ku saurari abin da zai wannan kin sai ku zo ku fada mun ni na san halin da zan bi dan shi tashin ya Aliyu mar a fusace shi ya bani mamaki mama ce ni cewa ina zaka je ai ba mu gama maganar ba Aliyu yace ina zuwa yace wata kawai ya wuce abin sa ta girgiza kai kawai tana a kallon sa har ya fice da cikin ban mamaye Aliyu baka da kin za a je ga su abba na ne abba yana so na ne ko baya so na in dai har yana so na zan iya hakuri da shi Alhaji Musa aure yaya Aliyu to amma ban san menene ra'ayin sa kai na ba don haka sai ban sake kula zancen yaya Aliyu ba share shi ne duk da na ga mama kai ka sake don ta san na gane ni yake ne kishin amma ban ce komai ba sai ta dago kan cewa mama nafi mace ce mai kawaici da tsaitsani shiga maganar da za ta dagula lissafin mutum amma sai ta ce min yayin ki fake shi zaki aure yake yi tunda ba kya san shi don me za a saki hada ku kuma kada fake manta shi yace yana son ki ba ke kika ce kina son sa ba wani irin kunya ce ta kama ni har na so na zargi

ganin kaina da butulci nace a raina ni kan wace irin butuli ce domin tuni na fita daga layin ashiru nayi tunanin Alhaji Musa yana da kyau fari ne amma fa in dan Allah zan fada ya Aliyu yafi shi kyau duk da dai bai kai hasken sa ba domin ya hadu na tuno wani lokaci can baya wanda koyaushe na tuna sai jikina yayi kirma wato lokacin da ya Aliyu ya nuna min tsantsan soyayyarsa a daren da ya shigo ɗakina tashin bazata ne ma ne daga gaban mama Nafi tace min au har mun gama ga maganar ne zaki tashi ai ko waiwaye ni ma din ban yi ba mama Nafi tace to kun ji mun yara fa za ku mai da shashen wannan yenan gudu-gudu sauri-sauri na shi kuma a lokacin ya dawo ɗakin daidai ƙofar ƙarshe ta fita muka yi karo da shi kasancewar babu wanda ya san ɗan uwansa ya taho sai muka haɗu gaba da gaba amma da yake shi namiji ne ko gizo bai yi ba ni ko bayan nan zan faɗi sai ya tare ni gami da rike ni nan da nan na samu kaina yana rike da ni a jikinsa a ƙirjinsa haka muka kasance bai sake ni ba ni ko ban motsa ba da murya ya ce min ba kya gani ne na ce ban san ka taho ba ai ya ce da kin faɗi ba na ce ai kana nan za ka tare ni sai ya yi murmushi kawai gyaran murya muka ji a bayansa cikin sauri na zami jikina shi kan ƙin sake ni yayi sai da na kwace da kyar ya waigo dan ya ji na yi saurin durƙusawa ƙasa a razane ne ce wurai domin ko dadi ne Alhaji Yusuf tsaye san ba mu san cewa yau zai dawo ba kuma bai yi waya ba dama yakan yi haka sai dai a ganshi kawai a gida ba tare da ya sanar yana dawowa ba.

0: sanne za su tattauna ba. Ni dai haka nake tafi sukuku kamar kazar da kwai ya fashe mata a ciki. Ni shige daki na na kwanta can kusan awa daya da faruwar wannan abu. Sai ga yaya Aliyu yana huci ya turo kofa ya tsaya a kaina yace da ni. Amma sai da nace miki bana son ki. Shi ne kika ce da dadi ne kike so ko? Na juyo kwayan ido na kawai na kalle shi. Ba tare da na motsa jiki na ba. Nace masa idan ka san haka ne sai ka ce da dadi din ba ka so na. Amma sai kai shiru. Yace ai ni ba zan iya yi wa iyayena rashin da'a da rashin tarbiyya kamar ke ba. Na faji zafin maganar sa har hawaye suka so mu taruwa a ido na. Na mike zaune na dube shi a cikin sanyi murya. Nace shikenan na riga na zabe ka. Na yi hankali da mutum da nake haka na riga na zabe ka
1: a bangaren aiki mun gani suna
0: in gida kuma zabin iya haka raƙumi da akala suna hannun ruwanka ne ka sani kuma ka nuna min ruwanka ne ka rama abinda na maka a baya amma zaka same ni mai maka biyayya da juriyar duk wani mataki da zaka dauka a kaina dan kawai in faranta wa iyayen mu rai kamar yadda na bakanta musu a baya da ya ce mun uffin ba tsaki ya ja ya fice abin sa yau ita ce ranar da muka yi da Alhaji Musa zamu je gidan sa abbana dan haka sai na kira shi a waya nace masa in dai bashi da wani uzuri to ya zo ganin sa nan da nan kuwa yace mun yana zuwa na katsa wayar na koma da baya ina mai tunani kala kala na san in ba sa'a ne ba zai sha wuya a hannun yaya Aliyu da matarsa Maryam in ba son samu ne kada ya hada mu gida daya ya raba mana gida na sani duk cin kashi da zai mu ba za ta gani ba kuma duk soyayya da za su yi ban gani ba don haka sai in yi zama na a haka ko ya zo gida na ko da bai zo ba duk daya ne na san dai zama aure nake mai sauraro bari mu tsaya da shirin anan saboda lokaci ya cin mana a biyo mu gobe da izinin Allah dan dorawa Aliyu Adamu rafin makaranta shi yake kula da shirin alhinsu nan ke muku godiya sauraro asuba ta gari safiya mai amfani.

0: ganshinin samu zaman lafiya, don komai ba ya aiwatuwa sai da zaman lafiya. Da zaman lafiya yanzu sai muke ganin ya kamata menene bamu da shi ko menene ba a mana ba, shine muka tinkari mai kungiya domin mu fuskanci gwamnati, mu kai koken mu gaban gwamna, gwamna mai tsaro, gwamna mai aiki, gwamna mai alheri. Mu ma ya kamata duke mu da irin alkhairorin da yake yi a wannan kasa nasa.
1: Amma kana ga za ka farada wannan kungiya taka ta kasance ta lada karamar hukumar Bauchi gaba daya, ko kuma da iyayenkin ku kawai kake so gaba?
0: Ai ban sai a nan ba, dama muna son mu yi hadaka ne. Akwai ganjuwa ta shigo ciki, hanyoyin da ya shafi ganjuwa, kirfi, Bauchi local government, mu nemo gudunmawar alkaleri, saboda ita ba bata da hurumi, amma sai dai taimako yadda hanya da rasa wannan wurare a dinga mu'amalan kasuwanci da mu'amala arziki.
1: To sakatare, idan na dawo ta kanka, wani tsari za ku yi yadda za a samu yawan membobi? Na san mutanen mu, watakila in kace mutum rajista ko ya dan kaku rajista ma zai gudu, a wasu hanyoyi ne za ku bi wanda zai tabbatar da cewa waɗannan duk wanda suke wannan taro sun zama membobi, sun samu duk abin da dan kungiya ya kamata ya samu? To kamar yadda maganar rajista shi chairman ne wannan kungiyar, duk kada wai ne rajista riga ya gama shi memba wanda zai shigo membo. Okay, membobi lalle akwai hanyoyin da membobi za su iya shigo ciki, saboda za a yi bukaci adikat. Duk kowane dan kungiya muna bukata a ce ya mallaki adikatin wannan kungiya, saboda shi ne zai tabbatar da cewa shi dan kungiya ne.
2: Yawwa,
1: amin. To dan haka menene ka kake gani ya fi damin ku a kungiyar canan, wanda za ku so a ce da gwamnati sun kare ku ko kuma ta taimake ku da shi a farko? Haka ne. To abubuwan da yake taimakon muke bukatan gwamnati taimake mu, shi ne abin da ya shafi ilimi. To lalle komai ba ya ci gaba dole sai da ilimi. In babu ilimi ne, to babu abin da za ku kai gaba, ba za ku ci maburi abin da kuke bukata ba. Amma haddin kula da ilimi, ƴaƴanku su samu ilimi, to alhamdulillahi komai ya jawwa, ka jawwa da yake faruwa kenan.
2: Yanzu wani kira za ka yi wa dukkan mutanen wannan yanki wanda kuka zo, cewa da wanda ya zo da wanda bai zo ba su yi tururuwa zo a rijista don a samu cigaba?
1: A gani. To abin da nake roƙon mutane, yanda aka zo aka haɗuwa nan, kowa da wanda ya zo da wanda ma bai zo ba, ya zo a sanar da shi ne abubuwan da yake faruwa. Su kawo gudunmawar su 100% ga wannan tafiya, babba da yaro, maza da mata. Muna kira ma kowa da kowa ya shigo cikin wannan harkan da ake yi na wannan kungiyar, ƙarƙashin jagorancin wannan haɗin hasabai mai ƙoƙari mai hazaƙa.
2: To a ƙarshe, Maji, kai ma wani kira za ka yi wa 'yan uwanka membobin Fulani domin a yi tururuwa a zo a yi rijista wannan kungiya, domin in babu goyon baya abin ba zai tafi ba?
3: Insha Allah, alhamdulillah. Kamar kiran da zan yi wa jan uwana 'yan jarida, idan ka duba a yau din ma aƙalla mun tara mutum ya kai 500. To ina tabbatar maka, mu dama Fulani an san mu da haɗin kai, sun fiya maɗaurin mu ɗaya. Insha Allah, tun da wannan hardon hardodin, kowa ya san ƙoƙarinsa, wanda ya san ki, wanda ma bai san ki ba yana jin labarinsa. Na ina tabbatar maka mutanen mu ko ina ma za su yi tururuwa su zo domin su shiga wannan kungiya, gudu tare mu shiga tare. Domin wannan kungiya mu ba wai ta tsaya a galambi district kawai, har kundin Duru, Birshimiri, Zungur, Mungungal, Liman, Katagu, duka Bauchi local government dai wajen gari mun haɗe ta. Kuma insha Allah, wannan kungiyan a jihar Bauchi ma duka sai ta shiga ciki, saboda mu na tabbata za su yi sha'awar wannan tafiyarmu, don akwai dama wayoyin sadarwa tsakaninmu. Domin dama idan ka lura da mu, dama mu mun daɗe muna gwagwarmaya tare da kungiyoyin Fulani na jihar Bauchi. To saboda haka mun ga wasu kungiyoyin akasari, mun bi su sai dai su gyara gabansu, ba su waiwayan al'umman talakawan mu na baya. Shi ya sa mu kuma muka yanke jiki, muka ce ya kamata mu kafa wannan kungiya bisa mawuƙe jango, don mu samu mafita. A gasari, idan ka lura kungiyoyin da suke jihar Bauchi, a gala zan lissa maka kungiyoyi guda 5 ko 6.
1: To har da inda mu shi ne na gaba za mu neme ka. Amma me za ka ce dangane da gwamnan jihar Bauchi da ya bada umarnin cewa a bar muku labin da shanu za su shiga bakin hanya kan duwatsu da titin da hanyar da za a bari shanu su hadu da su yi kiwon sauka, an yi wannan ku a yankin?
3: Alhamdulillah, gwamna ai dama gwamna an ce wai rijiya ta bada ruwa guga ta hana. Ina tabbatar ma gwamnan jihar Bauchi lalle ya iya ƙoƙarinsa, ya ba da labuka gefen tituna, ya ce a bar mana duwatsu. Wannan ni gana ba yau ba da an nada komisiya har an kafa mil wanda makin manoma za su bari. To manoma su yi taurin kai sun shuke wannan, amma alhamdulillah muna gani yanzu ma shekara mai zuwa insha Allah za a gyara wannan guri, kuma kowa ya bi doka da oda domin a zauna lafiya, mu makiya mu samu guri kiwo.
1: Chairman,
2: maganan labin nan ka gamsu da yadda gwamnati ke daukar matakai wajen cire muku labubukan?
0: Na gamsu sosai saboda an samu kyakkyawan haɗin kai ne da makiyaya da manoma, saboda shi yasa aka dakatar da al'amarin domin a samu

0: kyakkyawan fahimta zuwa baɗi, kowa ya san dai doka ya zanna. A ƙarshe wani kira za ka yi ma unguwa filaji don a zauna lafiya. Wani lokaci ɗan feshin da aka yi mai suna mai da shanu suna cece suna ce bari su ci banza, ka ga wani na tsantsun zarar da mutane. To lallai batun maganan abin da aikin hanya da aka fara aka zuwa aka dakatar ɗin, mu ma mun kira shugaban, mun kira Fulani ƴan uwanmu, mun sanar da su cewa inda doka ta ba da dama a yi ai inda ta ce a bari an bari, saboda haka duk inda aka feshin nan shi ne kawai ya inda aka ci. Amma gaba inda ba feshe ba, ba a ce ma kowa ma ya taɓa ba, ko mun jawo hankalin mutane musamman zaman lafiya, domin ce lallai-lallai ɗin mun iya ƙoƙarin da ake ɗin, shugabanni suna iya ƙoƙarinsu su tabbatar ma makiyaya a zauna lafiya. A zauna lafiya tsakanin manomi da makiyayi, da manomi da makiyayi, dan jumane da dan jumai.
1: To wannan shine tattaunawa da muka yi da kungiyar Mauɓe Jango a cikin karamar hukumar Bauchi wanda aka gudanar a garin Gwarso dake gundumar Kangare. Sai mu ce Ubangiji Allah ya bada sa'a. To har yanzu dai muna nan cikin kungiyar Fulani. Shugaban kungiyar Kautal Fulaku Fulbe Malam Abdullahi Hardo shi kuma ya zo gare mu ne domin bayyana jin dadinsa da yi, kamar da mai girma gwamnan jihar Bauchi ya tabbatar da cewa an bar labi wa Fulani domin a samu zaman lafiya tsakaninsu da manoma.
2: To alhamdulillah lallai gwamnati ta mana kokari, kokarin kuma ba ma na wasa ba, wanda duk ya tuna da kai ya ce zai fitar maka da labin da za ka bi da dukiyanka, ko kuma inda za ka tare dukiyanka, to ai ya gama maka komai, kuma ya nemi yadda za a zauna lafiya a kasansa. To muna miƙa godiya wannan a gare shi. Lallai ya yi kokari ya fidda labi, inda muka ɗauka daga ne an bani wannan hanya na hanyar Gombe ne, yawa sai da muka kai iyakanmu da kasan Gombe, yawa wasu kuma aka tura su iyakan bangaren Tafawalewa, bangaren kan kowanne dai iya jihar Bauchi an fidda wannan labi na bakin hanya. Hanyoyi manya-manya guda biyar duka an fitar da labi.
0: Ko a yanzu kenan duk inda za ku je ba ku da wata matsala na hanya?
2: To ai ba ka sani ba, yawa ai wasu mutanen ne kunnensu a bushe ne, yawa ai bayan an yi sanar da komi, to in ya kasance kuma suka zo suka shishuka wannan wuraren duka an shuke, yawa ɗaya daga ciki ne ma aka yi ta ko ka faɗa mutum ma bai ɗauki wannan abun ma yana da wani muhimmanci ba, wato ma damu ma da abun ba, yawa wasu za ka same su kamar su gargaɗi ka ce nan labi ne, ba za su ma saurare ka ba, haka suka yi ta nomawa.
0: Kuma irin wannan ya faru kungiyar ku ta kan sanar da sarakuna kuwa?
2: Ai wallahi wannan aikin da muka yi duk lokacin da za mu shiga ɓangaren wani masarauta, to sai mun bi gidan mai gunduma sai mu gaishe shi mu tabbatar masa kuma ga abin da gwamnati ta turo mu za mu je mu aiwatar. To kuma sannan ya kira masu littattafansu, yawa ya sanar da su, sabila da haka kaga ba za a ce ba su sani ba kenan.
0: Ma'aikawa, to ya nuna cewa wasu kungiyoyin manoma ɗin suna yin kunnen kashi ga dukkan tsarin da aka yi.
2: Ai kungiyoyin manoma ma ba su yi amfanin komai ba, tunda ba su ba da gwamnati haɗin kai ba, tsakani da Allah da sun ba da gwamnati haɗin kai, kamar yadda mu gwamnatin ta fitar mana aka zo aka shuka kuma muka hana Fulani kiwon wannan wurin, to da ya kamata a ce cewa gabannin manoma kuma tunda sun sani kuma sun suka fi kusantar gwamnati, to wallahi da ya kamata a ce sun tsawatar, yawa sun nuna masu muhimmancin gwamnati fa idan ta fidda abunta ya kamata a ce an bari, to ba su ba da wannan gudunmawa ba har da Allah.
0: Sai kasance a yanzu kuma muna ganin cewa bakin hanyoyin nan ta gwamnati inda ta tabbatar da cewa ta bar muku nan wasu sun shuka ana feshe shi, ku kungiyar Fulani me za ku ce?
2: To ana feshe shi tsakani da Allah, mu sai mu ce muna godiya, sabila da duk wanda idan aka ce idan kunne ya ji, yawa ai jiki yakan tsira, to amma idan kunnenka ya ki ji kaga ai jikinka ba zai tsira ba, dalila da haka da ba a gargaɗe su ba, ba a sanar ba, kaga sai a ce an zalunce su, amma an sanar kuma gwamnati ta ce da yanzu za ta yi aikinta, mu Fulani ne mu ce kar a yi, a sai muka ce mun gode wallahi Allah ya saka da Allah.
0: A wanda ke tasowa tsakanin su kungiyar manoma da su makiyaya shi ne idan ana yin feshin ne sai ga dabbobi kuma suna bin kan labin suna cinye amfanin suna wucewa su ce sun ci banza, kaga wannan ba zai kawo ɗan abu na kwa ga gargaɗin da za ka ɗan wanka Fulani domin mutum ba zai ci sai ya shiru da bakinsa.
2: Wallahi kuskure ne wannan, ba na wasa ba, yawa ina jan hankalin Fulaninmu, yawa su gargaɗi makiyaya 'ya'yanmu kenan, yawa sabila da furta wata kalma mai muni akan wannan abun ya kamata a ce an daina, sabila da zaman lafiya ake bukata. Gwamnatin ma da ta fitar da wannan abun ai zaman lafiyan ta zurfafa tunani ta gano cewa in an yi hakan kowa an bashi huruminsa. To kuma yanzu ashe kuma an fishe maka gwana kuma gwamnatin ne su zo yana ce maka an shi banza ka zaba ne mai zaman lafiya ba har ga Allah ka san ita gaskiya gaskiya ne. Yawa dukkan mun nan manoma ne kuma makiyaya ne. Sabila da haka lallai muna gargaɗi da yawa da babban murya yawa kula ne to Ankara wannan bayanin kar su sake.
1: To wannan feshi wani darasi zai koyo manoma.
2: To wannan feshi yayi idan ai darasi ne babba yanzu ka shuka abunka an sanar da kai sai ka zo baka amince ba sai ka zo kai shuka sai kai bautu kai feshi kai noma ka sa taki sai yanzu gwamnati sai ta dago aikin ta ta zo tana feshe iyakan nata. Ai wannan kawai ya isa a ce kai hattara baɗi ko an baka wannan wurin ma ba za ka shuka ba. A gani na
1: to akwai wanda suke kokawa musamman manoman kwanda suke cikin karkara za ka ga kamar yadda aka ce a bar hanyar da za a shiga a hau dutse a bar mu ko ciwo akwai sabanin haka a wasu guraren ko akwai wani kokawa da za ka ga gwamnati akan wani.
2: Ai kukan da nake wa gwamnati ta riga da fata ce a bar duwatsu kar a noma a bar shilda a bar labi iyakan gargadinta kenan amma wallahi wasu ne daga cikin wa'inda ba sa ba da gudunmawa gwamnati idan kana basara ke. Ya kamata a ce garin da kake mulkan nan in kallai littafi ne in ka ga wani zai shuka dutse ya kamata a ce ka masa magana domin wannan hakkin na kanka ne tun da kuma an sanar da kai. Idan kuma kai mai gunduma ne hakki ne a kanka da fulanin da manoma ai duka na kowa ne naka ne. Yau akwai wanda za ka kishi ne sai ka sanar da kai wannan umarnin gwamnati ne ba umarninka ba ne. Idan kai haka ka sauke nauyin da ke kanka to amma sau da yawa. Har ga Allah ba a yi shi ba wasu wuraren wallahi har saman dutsen duk an shuka ba labin ba komi amma shi ma ba za mu bari ba muna ta bibiya kuma muna mika godiya wa gwamnati a kulli yau ne.
1: To karshe ne saman me fatan?
2: To fata na dai alheri kuma da zaman lafiya.
1: Hardo Abdullahi kenan sai mu ce Allah ya ba mu zaman lafiya. Za mu je ga garin Gindi inda muka samu shugabannin kungiyar cigaban garin inda suka gudanar da wani aikin gayya a kwanakin baya inda duk wanda ya je wannan gari dole tausaya kamar yadda al'umman garin suke fama da wahalan hanya. Dan malikin Gindi Sale Babaji shine ya fara bayyana mana irin matsaloli da suke fama da shi a wannan gari.
3: Gashi dai kuna gani da kan mu wannan wuri Allah ya jarrabe mu da shi sakamakon yin dam din Piro Ubi dam shine yasa hanyar mu ya dade idan damina yayi to ba yanda za mu yi ko jinya ne ko haihuwa ne mata za ta yi sai dai Allah ya kare kwananta ta cika a nan. Duk abinda za mu yi mu yanzu ga mu nan tsakanin mu da Piro bai wuce kilomita 2 ba amma saboda wannan dam da ta dade mu gashi kuna gani ya zama babu wani abin da muke iya yi da damina sai rashin lafiya ne sai dai kawai wanda kwana suke gaba yayi da ayi ta fama dai ya tashi wanda kwanan sai kare annan ne za mu je ayi zana'idan sa. To sakamakon haka muke roƙon mai girma gwamna yadda muka sani yadda yake aiki kuma mutum ne mai adalci mun tabbata mai girma gwamna muna da yakinin in Allah ya da wannan kuka namu in Allah ya sa ya shiga kunnen sa muna da yakinin zai taimaka mana kamar yadda ya saba yi ma koyina. Dama gwamnan talakawa ne gwamna ne mai jin kukan talaka kuma gwamna ne wanda aka zabe shi kuma wanda ya tsaya don yayi aiki ma talakawa. To da wannan muke roƙo akai kukan mu mai girma gwamna ya taimake mu mu al'umman garin Gindi ga mu nan tsakanin mu da Gubi dam sai ta kilomita 2 ba kuma wannan aiki da kuka gani wanda mai girma gwamna ya saba yi ne kwalbatoci ne bai wuce guda 2 ba kuma tsakanin mu da Gubi dam bai wuce kilomita 2 ba sakamakon gina dam din Piro kuma wannan dam da aka gina duka da albarkatun mu da Allah ya mana ne aka gina dam din.
1: Tayyari mai Gindi Mallam Danjuma ya kara da cewa
3: muna roƙo wajen gwamnati da ta taimake mu don Allah a taimaka mana da gada a gwarbet a nan wanda aka zari yanzu ruwa inda muna ya faɗo ba mu da inda za mu wuce ba ku nan ne hanyar kuma in jinya ya samu a nan za mu zauna sai in dai gari ya waye in duk yadda aka yi sai ruwan ya ritsuna kafin ruwan ya ritsuna kuma yakan ɗauki kwana 2 wanda kwanan sai kare shi kenan sai ta bana. Yawwa kuma yaran mu wanda suke makaranta suna junior secondary school a nan har secondary har senior ma suna yi a nan ɗin da wanda suke zuwa Bauchi da wanda suke yi a nan Piro. Babu in damina yi ba sa zuwa babu hali ba hali yaro ya zo makaranta ba hanya saboda haka muke kira ga gwamnati don Allah gwamnati nan mai adalci dai yana yi a ko'ina kuma mun samu labarin cewa ya ɗauko hanya daga nan zai wuce da shi fa wajen university muke roƙon Allah muke roƙonsa don Allah don Annabi ya dube mu da ido rahama kamar yadda yake yi wa sauran wurare. Mun tabbatar da cewa in yaji ya gani zai mana. Muke roƙon ku ƴan jarida don Allah ku taimake mu, ku isar mana da sakon mu wajen gwamna ya taimaka mana ya dube mu da ido rahama. Shekarun baya an yi magana da a wancan gwamnati, an yi magana da commissioner ruwa na wancan lokaci, an yi magana da GM na wancan lokaci, an yi magana da CPM na nan tourism plan manager, wannan duka ba su mana komai ba. Ganin kuma cewa wannan kashi 95 cikin 100 na kasan da aka gina gubidan din nan daga gindini aka ɗiba. Tunda aka zo aka dade sai aka bude mata hanya kuma ta inda mu kuma aka dade mu ba mu da inda za mu. Shekara yau yanzu ya kai kusan shekara 20 da wani abu ko 30 ake nema. Wallahi inda muna ta yi ba mu da adadin mutanen da suka rasu mana a bakin ruwan nan, wanda ba adadin su, wala ba mu isa mu kirga mutanen da suka rasu mana a bakin ruwan nan za mu mai da su ba.
1: To al'ummar garin Gindi sai mu ce Ubangiji Allah ya sa gwamnati ta waiwaye ku. To bayan mun ji aikin gari na mutanen garin Gindi sai mu je ga kungiyar direbobi. Kamar yadda kowa ya sani, mai girma gwamnan jihar Bauchi ya ba wa kungiyar direbobin tifa fili na dindindin kan hanyar Maiduguri domin su tare wancan wuri don a samu sauƙin cunkoso da kuma hatsari da ake yawan samu da su a filinsu na Awala da ke nan cikin garin Bauchi. Mun tattauna tare da shugabannin kungiyar inda suka bayyana dalilin da yasa har yanzu ba su koma wannan fili nasu ba. Muhammadu Aliyu Ola shi ne deputy chairman na wannan kungiya, ya fara da bayyana dalilansa ne dai kamar haka.
4: To alhamdulillahi, kamar yadda kake bayani na tabbas, gwamnati ta ba mu fili kuma ta je ta gina shi, an kewaye an yi bayan gida su dai ba a ofis da masallaci ba a ciki babu wannan. To har ga Allah mun koka kuma har mun je kun gwamnati ko mun yi magana. To yanzu ba magana tana nan dai a can cikin gwamnati, tana cikin gwamnati magana kuma da iko Allah dai muna sauraron su a kan sun ce za su yi cinu domin za a zo a fata sonan dutsenin za a yi masallaci za a yi kuma sannan akwai cikon ƙasa da za a yi duka domin wannan maganar da su kuma insha Allah muna zuwa idan Ubangiji in Allah ta yasa za su yi wani.
5: Kamar yadda duk wanda ke wucewa zai ga tangar ku ta faɗi ba wani dan hoɓasa da kuka gyara wannan waje.
4: Eh to wannan kamar wannan maganar tabbas ni ma haka nake kuma na ji tabbas na gani cewa katangar ta faɗi. To amma duka alamu in dai suka zo wannan aikin in Allah da muna ga cewa insha Allah za a gyara wannan duka kamun mu koma wuri.
5: Kamar inda kwanakin baya aka samu yawaitan hadarurrukan mota yan watannin baya musamman kan hanyar Maiduguri, yawanci an rasa rayuka kuma yawanci wani hadarin da tifa yake faruwa. Ana zargin kuna buƙatar da tsare wajen yin aikace-aikace irin naku, wannan gaskiya ne?
4: Eh to yawanci ka san kifofi a kowanne suke ƙungiya a kowanne ba sa ƙungi. To har ga Allah mu dai yawanci duka kifin da suke halin suke ƙungiyanci ɗangiyar suke ƙungiya a ƙungiyance ba wanda suke fita cikin dare su taɓa aiki. Sabida mai sai da kowanne daga inda suka riga suka taso ƙarfe 6 haka in an kai kenan suka yi 8 haka. A kwari su taho zuwa gida amma da za su fita cikin dare gaskiya ba layin ba ne kuma ba mu san da wa'annan ba. Sai samuwa duk ɗayan ci ana kawo da faɗin wa'annan in yana gwada mu samu aikata cewa lallai wa'annan mu ba mu san da su ba. Amma wa'anda dai suke rijista da ƙungiya suke tare da mu har ga Allah ba wa'anda za su fita cikin dare su taɓa aiki. Amma dai aka riga ta ɗin tashi da neburorinsu da komi za su taso su taho gaba ɗayan su shigo gari.
5: To guda ma ba ku da adadin lokaci ne wanda aka yanke wanda kwaɗin mutane irin wa'annan za su daina fita?
4: Eh gaskiya mun ba mu da adadi amma duk lokacin da aka cewa ƙarfe 5 ta yi mutum yana komawa kwari. To insha Allah daga ƙarfe 5 ɗin zuwa 6 zuwa 7 ko da irin kofin nan ne sun nuda ta sun riga sun taso sun yi gogari. Ko ba wani dawo da za su yi da laburori kuma a daren a ce a saki ibin laburori a turi. In kaga wa'annan gaskiya ba wai layin ƙungiya ba ne sai dai in waɗansu ne suke wani faso ƙungiyar ta wani gefe. Amma ba layin ba
5: kuma ana zargin har yanzu yawanci direbobin ku yara ne wanda kusan za a iya cewa ba su mallaki hankalin kansu ba, shi yasa ire-iren wanda suke faruwa. A ƙungiyance akwai wani mataki da za ku ɗauka a kan wannan ganin cewa haka bai ci gaba da faruwa ba?
4: Eh to alhamdulillah kamar yadda ake bayani da yawansu suna magana cewa direbobin nan yara ne amma yawanci duka direbobin nan matasa ne wanda yanzu duk yawancinsu ko ina ne za a iya tuna mutum ya je ya ɗauko kaya dawo in ko kaga hatsari ya faru sai dai Allah ya riga ya kawo shi gaba kawa wannan kuma amma har ga Allah kuma kullum muna jin kullun su kuma muna zama da su muna musu bayanai irin da zaka shiga guri da inda zaka fita to amma kaga irin wani abu Allah ya riga ya kawo hatsari ba bai da mutum iya amma ba mutum da zai so ke ce a tsayin da kansa dole gunki Allah kare ni
1: Muhammad Ali Ola deputy chairman na kungiyar association na Antifa kenan sai kuma PRM kungiyar Malam Musa Fagam shi ma ya bayyana dalilan da yasa har yanzu basu tare a wannan fili nasu ba
6: wannan da yake faruwa akwai abubuwa da dama wanda suka dan faru akwai rishin nusama a cikin wata shine dalilin da ya kawo ba a samu komawa ba saboda ba office ba wurin ba bishiya ba komai kuma akwai duwatsu a cikin wajen shine dalilin da ya sa kuma mun yi ƙoƙarinmu sadu da mai girma gwamna an kuma gwamna ya haɗa mu tare da wanda za su yi to mun yi dai iya ƙoƙarinmu muna nan kuma muna bin sawu kuma muna roƙon Allah Allah sa ya girma gwamna ya taimaka ya tubi mutum da hama ya taimaka ya sa a ƙarisa mana da gyaran ciki
5: a gari da za a ci da za ka ga mai girma gwamna ido da ido mai kai tsaye wanda za ka ci kana samu kudace a wannan waje
6: kai tsaye ba abin da zan ce masa roƙon da nake masa maganar a gyara mana a yi mana clearance sun cikin tashan mu da gina ofis din cikin waje shine sai duk ba wani wanda zai saura waje to Allah da aka ci an gyara an yi ofis to ba wani wanda zai zauna a waje rishin ko ba mu rishin wurin zama
5: ganin cewar ka tanzan kuta fadi ko dagawa kuma kungiyar su kun kasa daga ba za ku ga cewa kuma ba ku damu da wurin ba
6: a ba wai ba ku damu da wurin ba ai hannun ka ba dole zai kayar ka ai kayan ke kayar ba ai wuri namu kuma duk wannan abu da muna da yana daga cikin process din mu da muke kokarin neman yanda za mu yi mu'amala mu yi shi ta maganar gyaran katangan wanda ta faɗi
1: to madalla Allah ya ba ku ikon gyaran wannan guri naku domin ku matsa wancan gurin don a samu saukin hadari da kuma cinkoso da ake samu a wannan wuri na awala wanda da hakan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na filin yan club din mu na wannan makon a madadin mai kula da filin Adamu Aliyu rafin makaranta wanda dauka mana wannan shiri Anas Shehu ni Musa Sarkin Fara tare da na gabatar nake mana fatan sa don alheri
7: Allah ya kare

awaya ya na be to babu kaya ti ka ka be mai gawuya ba na mu be be mai.